Gospel Hour on XFM.

Panginoon, binibigay namin lahat ito sa iyo. Dahil alam namin, hindi namin kaya to sa aming lakas, Panginoon. Ngunit sa iyong dakila, kamanghamang ang biyaya, Panginoon, alam namin na malawak, malaki, mahaba ang iyong pasensya, ang iyong pag-ibig,

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM
1: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
0: Exciting!
2: Exciting!

0: XFM.
1: XFM.
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng

0: sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhid.
4: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
4: Mabili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
12: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
13: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Campaign na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
15: XFM.
16: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: FM.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Antown Blast Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antown Blast Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
3: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
4: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
7: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
7: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan! Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
14: Mabili sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
2: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
0: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.
14: XFM.
17: FM.

0: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muli pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
2: Samsung Plus Gold.
3: Ano ba ito? Unang na-detect sa akin sis, tapos meron na naman fatty liver. Meron din po akong emphysema. Marami po ako naging sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po rin nabihirap. Yung nag-try ako sa loob ng ambuang, ginamit ko yun. Santon Gold, no? Pakiramdam ko, walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
2: Samsung Plus Gold.
4: Yahoo!
1: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. Sa isang buwan na paggamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal dulot ng karamdaman na emphysema. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
2: The Secret of Health.
1: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: Vision X. Marami na ang natulungan.
5: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panahos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
2: The Secret of Health.
1: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Vision X Plus Soft Gel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kemikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
2: The secret of health.
1: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw.
2: Salmon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Ad, dati hindi ako nagkakape, pero nang masubukan ko ang Salmon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masarap at nakakatulong pa sa katawan.
2: Salmon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Mapaagahan, tanghalian o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakapinipisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
2: The Secret of Health.
1: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
2: The secret of health.
1: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold, live testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix.

0: ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera. Isang
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sestapain. Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
3: Sestapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Bibili sa mga butika.
5: Sanzone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanzone Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Sanzone Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanzone Gold Coffee na.
3: Sanzone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Sanzone Plus Gold.
7: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna tang aking mga paa. Narinig ko na meron Sanzone Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanzone Plus Gold.
3: Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Sanzone Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casaran. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: FM.
1: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
2: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
6: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sis the Pain, alis agad ang pain. Sis the Pain lang ang sakalam.
7: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Sa mga butika.
10: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
12: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VC. At moringa, mabibili sa mga butika.
13: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kapi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits ng nakaglang ito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
16: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilala ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
17: Santone Plus Herbal Oil.
18: Ako po si Isel Completado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Maaasahan
17: sa sakit ng katawan.
19: Santone Plus Herbal Oil.
20: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
21: Premium D3 Coffee Mix.
22: Santone Gold Coffee Mix.
23: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santone Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
22: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
26: XFM.
27: XFM.

0: FM.
1: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Vision X, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision X Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision X Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision X Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
4: Vision X, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Sample Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalik ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko. Pero nung rin, wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious fresh at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: XFM.

0: FM.
1: Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
3: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puson ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puson.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
12: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
13: Symptoms persist, call your doctor.
12: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
14: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
12: Santon Plus Gold.
13: Mabibili sa mga
12: butika. Boy! Boy! Gising!
13: Ano ka ba?
12: Kaya agaga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
17: Vision X Plus. Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
16: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga.

0: Sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido, Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pambarangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM.
1: XFM.
2: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
0: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
4: Mapibili sa mga butika.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Sanfon Plus Herbal Oil.
3: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot. Sa anumang
9: panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
10: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
9: Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sample Plus Gold.
12: Ako si Sha, madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nag-uulset. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulset talaga sa Santon Plus Gold.
3: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Coffee Mix.
13: Ako si Delip

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sis the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
4: Sis the Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sis the Pain,
5: symptoms persist, call the doctor.
6: Santol Plus Gold.
7: Ako si Weng, galko na ang ininda yung sakit ng likod ko. Talagang kasa. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santol Plus Gold.
9: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa Piling Drugstores nationwide.
10: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
12: XFM.
13: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magaanang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit bato.
3: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santol Plus Gold. Sa pag-inom ng Santol Plus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
0: The Secret of Health.
2: Ano nga ba ang meron sa Santol Plus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santol Plus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santol Plus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa benepisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santol Plus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin, na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
3: The secret of health.
2: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold Herbal Capsule.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
3: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santol Plus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kinoconvert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
3: Santol Plus Coffee Mix.
6: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santol Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations, hindi katulad ng dati kong kape, kaya mas hiyang ako sa Santol Plus Coffee Mix.
3: Santol Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The secret of health.
2: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santol Plus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga partisipante na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santol Plus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santol Plus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan. Para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
3: The Secret of Health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM.
1: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
2: Santon Plus Herbal Oil.
3: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santon Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
4: Santon Plus Herbal Oil.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri
8: ng sakit. Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na kapsa to araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
10: Sister Pain.
13: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
10: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
14: Walang araw na di ako nahihilogin pala.

0: May problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
2: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mga butika.
10: XFM.
11: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiserbisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gil.

At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: XFM. Mga Bargoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: Sister Pain. Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Bibili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
9: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
9: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po, si Ethel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
9: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
9: sa sakit ng katawan.
18: Santon Plus Herbal Oil.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
0: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pamagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
3: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
2: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold. Live Testimony. Santon Plus Gold.
5: Nanay Christy.
6: Yes, sir. Nagarito sa barangay Bilog-Bilog. Nanaawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamag. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
2: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
2: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom na mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistein, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
3: The Secret of Health.
2: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: proteksyon ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yasco Health.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
4: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
9: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
11: Sistopain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sistopain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sistopain, isa lang, tanggal agad.
12: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
13: if symptoms persist, consult your doctor.
12: Sa mga butika, Santon Gold Coffee Mix.
14: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
12: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
13: Mabibili sa mga butika.
15: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede palang makaiwas sa ganitong pakiramdam with proper diet, healthy lifestyle at sa tulong ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
17: Ice yan!
16: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Jenny Abelion, taga-Katikin. Dati, pero dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
18: Desminoria.
6: No more.
18: Santon Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium.

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamaica Sanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwaan ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Escote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwi La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyong Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Escote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Delicious naman ang magpapainit ng ating hapon sa programa X-Rated. At sa hapon naman, makakasama ninyo si katropang Alison Salpatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: XFM. Mga katropa, exciting dito!

exciting time, mga katropa. 3 minuto makalipas na po ang alas 5.

Ito ang Exciting Pilipinas. Ihahatid sa inyo ang mga sariwang kaganapan na nangyayari sa buong magdamag sa kapuluan ng Palawan at lungsod ng Puerto Princesa.

0: Good morning, Pilipinas! Mayad ngating prana o lalawigan ng Palawan at lunsod ng Puerto Princesa. Araw po ng Linggo ngayon, mga katropa, ikalabinsyam sa buwan ng Hulyo 2021. Welcome na po sa ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas! At syempre, oy, kahit po araw ng Linggo, mga kabayan, mga katropa, narito po kami para magbigay ng mga balita at impormasyon para po sa inyo, mga kabayan, mga katropa. Ha? Kaya doon sa ating po, mga kabayan, mga katropa, na maaga rin pong gising ngayon pong araw ng Linggo, oy, thanks God for another life. Ako, sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ha? Salamat po tayo lagi sa ating pungpong may kapal, lalong na sa kada umaga na tayo po ay ginigising pa, ha? Mga kabayan, mga katropa, napaka-importante yan. Well, anyway, nako, mga kabayan, mga katropa, syempre, oy, pag ganitong araw ng Linggo, karamihan talaga, o karamihan, bulol na naman, ha? Karamihan sa ating pong mga kabayan, mga katropa, ang nagre-relax, syempre, Sunday, family day, ha? Mga kabayan, mga katropa, mga maagang ginigising dahil naghahanda para magsimba. Good morning na po sa inyo. Painit muna tayo ng sikmura natin. Mga kabayan, mga katropa, siyempre, dapat lagi nating kaagapay sa umaga pa lang. Healthy drinks na. Pampainit ng sikmura, kape, especially para sa ating pong mga Pilipino. Certified coffee lover. May healthy coffee. Gaya po ng ating pong premium D3 coffee mix, mga kabayan, mga katropa, nasa diyang ginawa ng Yes to Health Incorporated para doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, na meron pong diabetes at ayaw magka-diabetes pero hindi mapigilang magkape. Kasi nga, coffee is life sa ating mga Pinoy. Premium D3 coffee mix, gawa po yan sa mga natural na sangkap, mangosteen powder na pinatatamis po ng stevia. Kaya wala kang dapat ikapangamba, baka mag-fluctuate yung iyong blood sugar level sa katawan. Ako, hindi po mangyayari yan, ha? Apo, mga kabayan, mga katropa, certified na ito po ay effective at syempre safe ng FDA. Kaya sa ating po, mga kabayan, mga katropa, dyan, kung magpapainit nila po ng sikmura araw-araw, umaga, pwede mag-premium D3 coffee mix ka na, katropa. Available po ito. Mabibili po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. Ay, 7 minuto na kaagad makalipas ang alas 5 ng morning. Good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera. Thanks, God. Sa umagang ito, talaga naman. Sa ating po mga biyahero-biyahera, sa mga first trip, nako, ingat-ingat din po, ha? Mga katropa nating mga driver, sweet lover. Pag-ingatan ninyo inyong mga pasahero ninyo, ha? Pag-ingatan po ninyo inyong mga pasahero. Nako, mga kabayan, mga katropa, sige. At para doon sa ating pong mga kababayan dyan, na ginagawa rin pong orasan yung ating pong himpilan. Ayan, magandang morning pa rin po sa inyo, ha? Mga kabayan, mga katropa. At syempre, oy, sa umagang ito, mga kabayan, mga katropa, magbibigay pa rin po tayo ng mga balita, mga impormasyon para sa inyo, mga sir, mga ma'am, ha? Narito muna ang mga ulo ng ating pong mga balita. Okay, sa ating pong balitang nasyonal, ligtas daw pong nakaraan o nakadaan. Sa Strait of Hormuz ang mayroong 81 Pinoy seafarers. Siyempre, sakay po yan ng mga ano, ha? Mga malalaking barko. Na karamihan, siyempre, yung mga tawag dito, mga oil tankers, ha? Palasyo pumalag naman sa naging pahayag ni Senator Peter Alan Cayetano na tinanggihan di umano ani PBBM ang panukalang 10,000 pesos na ayuda. At sa atin po nga balita nga International Criminal Court or ICC, hinikayat ang mga korte ang mga bansa na protektahan at suportahan daw po ang pag-iral ng international law. Sa atin po mga balita nga lokal, Brooks Point Public Market sumailalim sa General Service Cleaning din, at ganun din po ang disinfection program bilang bahagi daw po ng kalinisan ng pamilyang bayan. Bagong science laboratory building ng isang eskwela sa Aburlan, Palawan, formal naman pong pinasinayaan. Taytay Madak, nanguna sa idadai 2026 Pledge of Commitment at Community Cleanup Drive. At sa atin naman pong balita mula dito sa lungsod ng Puerto Princesa, equipment display at rappelling demonstration. Isinagawa naman ng CDRRMO bilang bahagi ng Disaster Resilience Month. Mga kabayan, mga katropa, yan pong mga ulo ng ating pong mga balita na dapat po ninyong antabayanan at pakinggan. Andog naman po yan sa atin ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Ay, siyempre, walang iba mga kabayan, mga katropa, yung po merong glutathione at collagen at na kape na mayaman sa antioxidant. At siyempre, meron pong anti-aging properties. Ikaw ba, katropa, ha? Gusto mo bang maging o magkaroon ka ulit ng younger looking skin? Ito yung kaping nararapat sa iyo, ha? Ang Santon Gold Coffee Mix. O nandyan pa rin po ang iba pang mga natural ingredients gaya po ng mangosteen powder, moringa powder. Sabi ko nga, dinagdagal lang po ng glutathione at collagen. Alam naman po ng karamihan kung gaano po kamahal ang mga iyan, ha? Para po sabi nga eh, maka-avail. At syempre, makaranas na rin po ng glutathione at collagen. Yung ilan natin mga kabayan, pinapangarap yan. Dahil nga sa po sa anti-aging properties, meron ang dalawang yan, ha? Eh, may nabuti na po ng Yes to Health Incorporated na ihalo na lang yan sa paboritong pampainit ng umaga. Pampainit sa umaga, pampainit ang sikmura, ha? Pampainit sa sikmura kada umaga ng ating pong mga kababayan, mga Pilipino, mga coffee lover. Ilagay mo na lang sa kape yan, ha? At at least, sabi nga po, affordable. Kayang-kaya ng masang Pilipino. Ayan po ang ating Santon Gold Coffee Mix. Bukod syempre dyan, alam nyo ba ang Santon Gold Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, ay nakadaragdag ng energy ng lakas nating ng ating katawan para harapin na naman pong mga pagkakaabalahan natin araw-araw. Ayan ako, mga kabayan, mga katropa, bukod po sa ikaw po ay may additional na energy, sigurado naman pong unti-unti magkakaroon ka uli ng tinatawag na younger looking skin. Nang masabihan ka naman, uy, blooming ka, katropa. Diba? Kaya ano pa hinihintay mo, katropa? Subukan mo na ang sarap at bisa ng ating Santon Gold Coffee Mix na mabibili na rin po ninyo sa mga butik at parmasya na malapit sa inyong mga lugar dito sa buong lalawigan ng Palawan at syempre sa ating pong lungsod ng Puerto Princesa. Santon Gold Coffee Mix. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa oras na 13 minuto, makalipas na po ang alas 5 ng umaga, dire-diretso na po tayo sa pagtunghay sa mga detalye ng ating pong mga balita ngayong araw ng Linggo, ika-19 sa buwan ng Hulyo, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasabay na po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At ganun din, tayo po'y napapakinggan sa mang bahagi ng mundo. Sa pamamagitan naman po yan ng XFM Radio app sa inyo pong mga Android phone. Live na rin po tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, sa ngalan ng ating pumpartner sa bahaging Technical Engineer Rene Boy Federico, sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan sa pangunan ng ating Station Manager Kaluwil La Rosa. Ako naman po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Ali Zon Salvatus. Unahin na po natin ang detalye ng mga balita-balitang nasyonal. Ligtas di manong nakadaan ang mayroong 81 mga Pinoy seafarers matapos silang dumaan sa Strait of Hormuz. Ito po ang ibinahagi ng Department of Foreign Affairs o DFA. Ang mga nasabing 81 mga seafarers ay lulandimuno ng 4 barko. Malalaking barko po ito, mga kabay, mga katropa, ha? Ang mga barkong kinabibilangan ng mga naturang Pinoy seafarers ay ang MV Western Doncaster, MV Vivian Trader, MV Liang Trader at MV Eva Fuji. Ang mga natura mga sasakyang pandagat ay nakumpleto ang kanilang paglalayag sa nasabing lugar sa pagitan timuno nitong nakalipas sa Hunyo 24 hanggang Hulyo 1. Ang nasabing pahayag ay kasunod ng muling pagsiklab ng labanan sa pagitan ng Amerika at Iran, partikular na sa naturang mahalagang rutang pandagat. Dinasalamatan naman ng DFA ang papel ng United Nations at International Maritime Organization or IMO sa pagsuporta sa mga civilian shipping at pagsasaayos sa mga paglilikasang seafarers na apektado naman ng kaguluhan doon. Sa nasabing pagtutulungan ng UN at ng IMO ay nakapaglikas na sila ng nasa 136 na mga barko at mga 2,100 na mga seafarers.
1: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan at itaban sa atin ng Vision X Plus. Meron po itong kakayahan upang may panumbalik sa maayon sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin at ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa lungsod ng Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Hunyo 24 o June 24 hanggang July 1. Nagsiklab ang kaguluhan nitong nakalipas sa linggo lang, mga kabayan, mga katropa, ha? Muling kaguluhan. Matapos nga pong magsagawa ng mga airstrike ang bansang Amerika. Siyempre gaganti yung Iran. At hanggang ngayon, mga kaubayan, mga tropa, patuloy ang sigalot ng dalawang bansa. Kahit na meron po silang tinatawag na Memorandum of Understanding. Napahirapan nga pong mapirmahan pa yan noong nakalipas din pong buwan. Pero hanggang sa ngayon, nagkakaganito pong mga kaubayan, mga tropa. Alam na ba po natin ang epekto niyan? Kasi mukhang masihigpitan daw po ng Islamic Revolutionary Corps. Yung pong pagbabantay sa Strait of Hormuz. At wala rin silang padadaan ng barko, especially yung pong mga barko na bumibiyahe na pa-Amerika at ilang mga kaaliadong bansa. Ang epekto niya, mga kabayan, mga katropa, pandaigdigan pa rin pong problema sa taas-babang presyo ng mga produktong petrolyo.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Damay-damay na ito!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Kaya expect na po ninyo ngayong darating na linggo, araw na Martes, Mayroon poong mga paggalaw na naman sa ating po mga produktong petrolyo dito sa ating pong bansa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Predict pa lang to, ha? Mula sa 9 na piso hanggang 10 piso ang maaaring itaas sa diesel. 3 pesos hanggang 4 pesos yun daw pong itataas sa produktong sa gasolina. Sa kerosene, ano din, 9 pesos hanggang 10 piso rin. Ang maaaring itaas kada litro po yan, mga kabay, mga katropa, ha?
1: Exciting Pilip-
0: Kaya doon sa ating pong mga motorista, meron pong mga sasakyan.
1: Exciting
0: bago po sumapit ang araw ng Martes, makaabol-habol pa ho kayo sa mas mura-mura. Na presyuhan ng mga produktong petrolyo ngayon pong araw na Linggo hanggang araw na Lunes.
1: Exciting.
0: So may mga budget pa dyan, may mga naipit pa, o pakarga pa, full tank na, ha?
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 20 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa, karagdagang balitang national pa rin.
1: Balitang national.
0: Pinalaga naman ng palasyo sa pamamagitan ni Palace Press Officer Yusek Cle Castro ang naging pahayag naman itong si Senator Alan Peter Cayetano na tinanggihan umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang 10,000 pesos na ayuda. Sa mensahe sa mga kawani ng media nitong nakalipas sa araw ng Sabado, sinabi po nitong si Yusek Castro na maghahain ang Malacanang ng ebidensya upang pabulaanan ang aligasyon nitong si Cayetano. Kaugnay ito ng naging payag ng senador sa isang Facebook Live kung saan iginiit niyang tinutulan umano ni Pangulong Marcos ang kanyang panukalang magbigay ng ayudang pinansyal sa mga pamilyang patuloy na apektado ng COVID-19 pandemic. Itinagdag pa nitong si Castro na patuloy umano nagpapakalat itong si Senator Cayetano anang walang batayang kwento at gumagawa ng intriga. Aniya, sa halip na aminin ang sariling pagkukulang sa tungkulin, itinuturo umano anitong si Cayetano ang sisi sa iba upang mailigtas ang sarili sa kahihiyan at ipinapasa pa ang trabaho hindi nito nagagawa. Nauna nang ginawa ni Cayetano ang naturang payag matapos i-anunsyo ng pamahalaan ng panibagong bugso ng ayuda na aabot sa 12,000 pesos para sa mahigit 7 milyong mahihirap at mababangkita ng Pilipino na naapektuhan naman ngayon ng krisis sa langis dulot ng sigalot sa gitnang silangan. Sa Facebook Live naman itong si Cayetano, binanggit nito noong pong taong 2021 hanggang sa pagpasok ng taong 2022 ay iminungkahin niyang maglaan ng pondo para sa mga hindi pa nakakabangon mula sa epekto ng pandemya. Ngunit ayon sa senador, matapos umanong manalo si Pangulong Marcos, ay hindi na ito pumayag sa naturang panukala.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Sige, magbatuhan kayo ang mga akusasyon. Talaga naman, o. Ngayong mamayang Pilipino, gising na. Justisya, transparency ang kanilang pong sigaw ngayon, ha? Mga kabay, mga katropa. Ano naman talaga sa politika, mga kabay, mga katropa. Batuhan lang naman yan sila ng mga issue, intriga, sabihin. Pero yung pong taong bahan ngayon, gising na. Mulat na. Mga kabayan, mga katropa, kaya ang kanilang hinggahilingan maging transparency sa mga isyo na bumabalot ngayon sa ating pong bansa. Andyan ang impeachment sa ating pong Vice President Sara Duterte at ang inaantabayan ng kung matutuloy pa ba ito, meron pa ba kayang linaw? Ay, yung pong controversial naman po sa mga flood control projects. May mga ghosts at talaga namang totally wala na flood control sa iba't ibang bahagi po ng ating pong bansa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Magkape na lang muna kayo habang kayo ay nag-umuni-muni dyan, ha? Oo, yung ating pong mga iginagalang at pinagpipitaga ng mga opisyal ng ating pong gobyerno sila-sila ngayon. Ayan, ha? Kikita nyo, nagbabatuhan ng kung ano-anong mga issue.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Samantala, 20 4 minutos ang makalipas sa po ang alas 5 ng umaga. Dakoy na po natin naman ang atin naman pong balitang international. Nanghihikayat or hinihikayat naman ng International Criminal Court or ICC ang lahat daw po ng mga bansa at kani-kanilang mga korte na suportahan ang pagpapatupad at pagpapairal daw po sa international law sa buong mundo. Ginawa ito ni ICC President Judge Tonoko Akane ang papel o ang apila kasabay ng selebrasyon ng pagkakabuo ng Rome Statute, Romeo Statute. 28 taon na po ang nakalilipas at sa pagtutulungan din muna ng mga bansa sa buong mundo. Ayon kay Akane, ang ICC ay tanging permanent court na may kapangyarihang tuldukan ang impunity o kawalan ng pananagutan at habulin ang mga makapangyarihang leader na gumagawa ng mga karumal-dumal na krimen. Mula noong itatag ang International Tribunal, aniya, nagawa na po ng korte ang tugunan o natugunan ang mandato nito at patuloy nitong gagampanan ang misyon. Naninindigan din ang naturang tribunal na hindi magkakaroon ng maayos sa pagpapatupad ng international law kung walang independent judicial institution tulad po ng ICC na walang takot na magbigay o magpatupad ng batas para sa pag-iral ng hustisya. Dagdag pa nitong si Judge Akane, ang patuloy na pag-iral po ng ICC ay isang mahalagang pananggalang upang masigurong hindi makakaligtas o ang mga leader ng iba't ibang mga bansa o mga makakapangyariang individual mula sa kanilang pananagutan kapag nakagawa ng krimen tulad ng crimes against humanity. Dahil dito mahalagang ani ang mapanatili ang pagiging independent ng naturang tribunal at malaya sa anumang impluwensyang politikal. Ang tribunal ayon kay Akane ay nagsisilbing tanglaw na nagbibigay ng pag-asa sa mga biktima ng krimen sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maaalala ang bago nito ay nagpahayag itong si US President Donald Trump ng pagnanais na mabuwag na ang ICC at hinimok ang mga bansa na tumiwalag sa naturang tribunal. Ayon kay Judge Tomoko Akane, hindi lingit sa kaalaman ng ICC ang mga pag-atake laban dito sa mga nakalipas sa araw. Batid aniya ng korte ang pressure kapwa mula sa pag-atake sa umunay bumababang commitment ng mga bansa na panatilihin at ipatupad ang international law. Bagamat malaking hamon daw ito, dagdag pa nito si Akane, mananatiling matatag din muna ang ICC para tugunan ang naturang problema. Mga kabay, mga katropa, ang balitang international, handog naman po sa ating yan ang numero unong vitamin C sa bansa ngayon. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na meron pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao. Kaya ikaw, katropa, para makasiguro ka na matatag at malakas ang iyong immune system araw-araw. Araw-arami mo na rin po ang pag-inom ng Santon Vitamin C, ha? Ang Santon Vitamin C, mga kabay, mga tropay, mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika dito sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: ICC, mga kabay, mga tropa, ito ay gumagana lamang, mga kabay, mga tropa, kung yung pong mga akusasyon sa sino man daw pong mga individual or mga leader na mga bansa na kanilang kaanib o nakasama dyan sa Rome Statute na yan, hindi gumagana ang judicial system. Yan ang una-una po nilang sabi nga ay yun ang kanilang pagpasok. Pasukin kapag ang isang judicial system ng isang bansa na kanilang kaanib ay hindi na po gumagana. Marami po ang mga nagko-question dyan. mga kabayan, mga tropa. May mga proseso na dapat sinusunod. Yan ang pinapalagan ng karamihang mga bansa, especially ito si Trump ng Amerika, na tila hindi raw po nasusunod, mga kabayan, mga katropa. Marami doon sa ating po mga kabayan, mga may kaalaman sa sinasabi ng international law. Yun din pong kumwestiyon yan noong panahon ng dalhin, dakpin at dalhin sa dahig ang dating presidenteng Rodrigo Roa Duterte. Ito ang exciting Philippines. Wala, baliwala lang. Oy, 30 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga, mga kabayan, mga katropa. Tingnan natin sa mga susunod na araw kung mayroon pang mga mag-back out dyan sa Rome statue ng ICC. Mga kabayan, mga katropa. Samantala sa oras na ito, puntahan na rin na po natin ang atin naman pong mga balitang lokal. Mga balitang lokal na handog naman sa atin ng Santon Plaza Coffee Mix. Healthy coffee, purong natural, mild coffee. Purong natural ang mga sangkap nito, mga kabayan, mga katropa. Non-caffeinated pa. Ito ang ating Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa. Mangosteen powder, moringa powder at soya powder ang mga sangkap nito. Mga natural po yan, mga kabayan, mga katropa. At yan ay dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Para sa ating po, mga kabayan, mga katropa dyan na nakakaranasan ang panghahapti ng sikmura, kaya nagpapalpitate na kapag umiinom ng mga non-healthy coffee, panahon na po, mga kabayan, mga katropa, para mag-switch kayo. Switch, magpalit ng kape. Dito lang po kayo sa Healthy Coffee, ang Santon Plaza Coffee Mix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: Balitang lokal.
0: Sa balitang lokal, unahin na natin ang balita nitong si katropang Dennis Chua. Yun daw pong Brooks Point Public Market sumailalim sa General Services Service Cleaning Disinfection Program. Bilang bahagi daw po yan ng programang kalinisan sa mga pampublikong lugar, kasama na ang pamilang bayan sa Brooks Point. Detalye ng balitang ito, katropa natin, Dennis Chua.
2: Live report. Live report.
3: Muling isinagawa ng Balabac District Hospital ang home visitation at follow-up check-up program sa Barangay Indalawa.
4: Good morning.
0: Balikan na natin si katropang Dennis, ha? Tama na natin si katropang Ray. Ito kay katropang Ray naman, bagong science laboratory building ng isang eskwelahan sa Aburlan, Palawan. Formal na ang pinasinayaan. Meron lang palang science laboratory school o dyan sa Aburlan. Ang tanong, saan? Katropa natin sa balitang ito, Ray Elgaran.
2: Live report. Live report.
5: Formal nang pinasinayaan kamakailan ang bagong science laboratory building na nakadestino sa Barangay Floridel, Aburlan, Palawan, para sa maayos de kalidad na pasilidad kung saan matapos ang blessing ceremony at cutting ribbon ay tinanover naman ito sa pamunuan ng eskwelahan na dinaluhan ng kagawaran ng edukasyon division ng Palawan, kasama rin ang lokal na pamahalaan at iba pa. Samantala, ang layunin umano ay para magbigay ng ligtas at formal na espasyo para sa edukasyon. Ito ang nagsisilbing institusyon o panghubugin ang kaisipan, talento at kakayahan ng mga mag-aaral at ihanda sila para sa magandang kinabukasan. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium Dietrich Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium Dietrich Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Real Gran XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas!
0: Maraming salamat, katropang Ray! Samantala, balikan natin si katropang Dennis. 13 mga residente mula sa Barangay Indalawan, sa bayan naman ng Balabac. nabigyan daw po ng libreng serbisyong medikal ng Balabac District Hospital. Ano kayang mga serbisyo ang naipagkaloob dito, ha? Patro pa natin sa balita niya na Dennis Achua.
2: Live report! Live report!
3: Muling isinagawa ng Balabac District Hospital ang home visitation at follow-up check-up program sa Barangay Indalawan upang dalhin ang serbisyong medikal sa mga lugar na mahirap puntahan. 13 na mga individual ang nabigyan ng serbisyo sa nasabing programa. Layunin ito na mailapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga senior citizen at bedridden patient na nahihirapang makapunta sa pagamutan. Kabilang sa mga serbisyong ibinigay sa mga residente ang libreng medical consultation at follow-up check-up, libreng gamot at libreng laboratory service. Ayon sa pamunuan ng Balabac District Hospital, patuloy ang kanilang commitment na gawing accessible ang kalidad ng healthcare para sa mga pinakanangangailangang vulnerable na miyembro ng komunidad. Nagpapasalamat din ang hospital sa mga healthcare workers, barangay officials at lahat ng sumuporta sa matagumpay na paglunsad ng programa. Sa pamamagitan ng inisyatibong ito, patuloy na sinusulong ng Balabac District Hospital ang advokasyang bringing healthcare closer to every home, one patient at a time. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Clear Skin Beauty Soap, ang daan sa makinis na kutis, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Dennis Samantala. Taytay Madak, nanguna raw po sa Idadait 2026 Pledge of Commitment at ganun din sa isinagawang Community Cleanup Drive. Patraparat sa balita niya na Belly Amucha.
2: Live report! Live report!
4: Pinangunahan ng Municipal Anti-Drug Abuse Council ang Taytay ang pagdiriwang ng International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking 2026 sa pamamagitan ng isang Pledge of Commitment at Community Cleanup Drive na isinagawa sa Pamilyang Bayan ng Taytay nitong Hulyo 17. Pinamunuan ni Taytay Mayor at MADAC Chairperson Mayor Norbert Lim ang programa kasama sinasangguni ang Bayan Member Emmanuel Nangit, MLGOO Edward Alba, mga membro ng MADAC, Market Personnel, Market Vendors Association, Taytay Muslim Brothers and Community, mga kinatawan ng civil society organizations, mga uniform personnel, reservists, mga tindero sa palengke at iba pang mga voluntaryo. Bilang bahagi ng programa, pinangunahan ni MADAC Focal Person Bambi Okendo ang Pledge of Commitment kung saan nanumpa ang mga kalahok na patuloy na makikiisa sa kampanya laban sa illegal na droga at isusulong ang isang ligtas, mapayapa at responsabling komunidad. Matapos ang panunumpa, agad na nagsagawa ang mga kalahok ng Community Cleanup Drive sa loob ng Pamilihang Bayan. Nakiisa ang iba't ibang sektor sa paglilinis ng paligid, tamang pamamahala ng basura, pagpapanatili ng kaayusan sa pamilihan bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa pagsusulong ng isang malinis, ligtas at malusog na pamayanan. Ayon sa MADAC, ang aktibidad ay naglalayong palakasin ang pagkakaisa ng pamahalaan at komunidad sa paglaban sa illegal na droga, kasabay ng pagpapalaganap ng disiplina, kalinisan at responsabling pakikilahok ng bawat mamamayan para sa isang drug-free community. Para sa mas malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng Santon Plus Gold, mga katropa, mula rito sa bayan ng Elido, Palawan. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belia Mucha, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropa nga Belia. At sa uling bukso ng ating pong mga balitang lokal, punta muna natin ang ating mga pong kasamang si katropang Mike Scotte. Equipment display at rappelling demonstration, isinagawa naman po ng CDRRMO bilang bahagi ng kanila pong pakikisa sa Disaster Resilience Month. Katra pa natin sa balita niyan, Mike Iscote.
2: Live report! Live report!
6: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng National Disaster Resilience Month ngayong buwan, nagsagawa ang Puerto Princesa City Disaster Reduction and Management Office ng iba't ibang aktibidad na layuning palakasin ang kamalayan ng publiko sa kahalagahan ng pagkaanda sa kalamidad. Sa panguna ni Sidiana Remo Head Earth Bangkaya, tampok sa programang static display ng risk equipment sa City Hall, photo at video exhibits, tsunami information campaign at rappelling demonstration mula sa ikatlong palapag ng New Green City Hall na tinaluhan ng mga empleyado ng pamahalaan mga estudyante at iba pang bisita. Ayon sa Cindy Alarimo, layo rin daw ng mga kriminalite ito na higit pang mapaigting ang kultura ng kahandaan at karatagan ng bawat Puerto Princesa upang maging handa at may sapat na kalaman sa oras ng anumang sakuna. Nagpakita ang gilas sa mga Philippine Coast Guard sa pagpapakita ng kanilang mga kagamitan para sa bottom search and rescue, oil spill response, medical rescue, communication operations, at K-9 search and rescue, kasama na rin ang working dog na si Mimi. Ipinakita rin ang Bureau of Fire Protection ng iba't ibang specialized rescue equipment na ginagamit naman sa urban search and rescue, technical rescue at pagtugon sa mga mapaganib na insidente. Isa sa mga pangunahing tampok ng programa ang rappelling activity kung saan naranasan ng mga kalahok ang wastong paggamit ng rescue ropes at harness sa ilalim ng gabay ng mga personnel ng CDR remote at ng Bureau of Fire Protection. Nagkaroon din ang photo at video exhibits na nagtatampok ng aktual na rescue operations, paggamit ng drone technology sa search and rescue at iba pang impormasyon hinggil sa disaster preparedness. Yan ang balita atin sa inyo na Vision Express Capsule na tutulong para maibalik ang linaw ng iyong paningin. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
2: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Mike. Samantala, mga kabay, mga tropa, ha? Oras po natin, kinap na po ang 40 minutos sa makalipas na ang alas 5 ng umaga.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Samantala, mga kabayan, mga tropa, mapunta muna natin ang punong tanggapan ng DOST Pag-asa para po sa magiging taya ng panahon ngayong pong araw ng Lunes. Ating pong mapapakinggan si Ginoong Alzar Aurelio mula sa DOST Pag-asa.
7: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Linggo, July 19, 2026. Ang mahinang habagat, inyong papansin, ay naapektuhan ang kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang habagat ay inaasahang maapektuhan ang kalurang bahagi ng ating bansa bukas. Pagdating ng araw ng Martes, malaking bahagi ng ating bansa ay maapektuhan ng habagat. Particularly itong Palawan, Visayas at Mindanao. Samantala, mayroong cloud cluster sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong cloud cluster ay may posibilidad na maging low pressure area. Sa ating lagyan na panahon ngayong araw, dahil sa mahinang habagat, makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Ilocos Region, Bataan at Zambales. Samantala, sa lalabing bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila, ganun din sa buong Visayas at Mindanao, maganda at maliwala sa panahon ngayong araw, maliban sa mga localized thunderstorm na kung saan na magbibigay ito ng mga bigla ang buhos ng ulan, lalo-lalo na sa bandang hapon o sa gabi. Ngayong araw, wala tayong gale warning. Ibig sabihin, wala tayong inaasang matataas ng alon. Pero paalala sa mga kababayan po natin na may planong pumalaot sa ating mga karagatan, huwag kalimutang mag-ingat dahil sa mga nabubuong thunderstorm, lalo-lalo na sa hapon o sa gabi.
2: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Maraming salamat, Ginoong Alzar Aurelio mula sa DOST Pag-asa. Nagatid sa ating oras na naganap na kong 43 minutos makalipas po ang alas 5 ng umaga. Ay samantala sa ating pong mga katropang gising na at nanonood, nakikinig sa ating pong palatuntunan ngayong umaga. Good morning, good morning! Ang mga balitang inyo pong napakinggan ha sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Handog po yan sa inyo ha ng premium D3 coffee mix, Santon Gold Coffee Mix at ng ating Santon Plaza Coffee Mix. Ang mga healthy na kape na iyan, mga kabay, mga katropa, ay di kalidad at epektibong produkto ng Yes to Health Incorporated. Ana, inyo na pong mabibili sa mga butik at parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon po sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Abol ko lang ito, mga kabayan, mga katropa. Shoutout muna sa ating pong mga followers, mga listeners, ating pong mga katropa, si Sir Wenghara Ilibera, blessed Sunday morning, katropang Ali. Thank you Lord sa bagong buhay at umaga. Ganun din kay Sir Roylan Tijano. Good morning po. Katropa, kape po tayo. Ayan talaga naman. Oy, Sir Roylan, sana naman po. Healthy coffee, ha? Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix o yung pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, yung meron pong glutathione at collagen, ha? Para magkaroon tayo ng younger looking skin, ha? Sir Roy Lantijano. Sir Tristan Wyatt Gulay, good morning katropang Ali. Good morning din po, Sir Tristan. Ma'am Lolita Torren Pineda, good morning din po. Okay, Sir Gabinete Tolentino Misahon Alcantara, mayad ka timprano. Kape kita, dyan, masabor. Sana healthy coffee, ha, Sir Gabinete Tolentino Misahon Alcantara, ha? Katropang Randy Archaga Santisas, nakikinig. Thank you very much. Kay Ma'am Wilma Zambrano. Ayan, good morning din po, ha? At kay Ma'am Rodeline Cayetano Espolvida Evardone. Thank you Lord for blessfulness Sunday morning to everyone. With you, katropang Ali and your family circle. Oy, thank you very much po, Ma'am Rodeline. Same to you, ha? At kay Ma'am Tessie Romeo Guzman from Dublin, Ireland. Sa kanila doon, gabi. Gabi na. Patulog pa lang si Ma'am Tessie, ha? Ma'am Tessie, good evening po sa inyo dyan, ha? Habang siya po ay nagpapantok, ay nakikinig siya sa ating palatuntunan doon sa Dublin, Ireland. Happy Sunday and God bless always lahat daw po ng mga katropa. Oy, thank you very much po, Ma'am Tessie, ha? Same din po sa inyo. At itong, oy, hindi ko mabasa yung ano mo, profile name mo, idol. Paano po ireklamo yung mga pulis dito sa Camarin, Caloocan? Aray ko, mga taga Camarin, Caloocan. Pulis kasi dito sa Poti Police Station, kahit madaanan mo lang sila, huling ka agad. Kahit wala silang nakuha sa'yo. mukhang adik daw. Katropa, pwede mo silang sa IAS, Internal Affairs Service nila. Pwede yan kung may reklamo ka. At kung wala kang tiwala doon sa kanilang police station. Hindi ko mabasa yung kanyang profile name. May pagkasulat ata ito ng ating mga kapatid na Muslim. Kung ako nagkakamali, ha? Sana mamatulungan niyo po ako. Punta po kayo sa IAS, ha? Ayan. Ako kay Wilma Zambrano, good morning po. Ganun din kay good evening watching para WIR. Ayan. Ako talaga naman. Sa lahat ng ating pong mga katropa na nanonood sa ating pong Facebook Live, thank you very much. At ganun din sa ating pong mga nakikinig naman sa kani-kanilang mga radyo. Okay, katropan Jonard Pineda, dyan sa Nara, good morning, ha? Nako, 12 minutos na lang, mga kababayan, mga katropa, bago naman ang ika-anim ng umaga.

0: Kang pagkalunod ng isang bata dito sa may Puro Kapatagan, San Manuel. Kahapon, ay sumuot po sa Imbornal, na-stuck. Ang tabayanan ni Puning yan, ha? Siyempre sa mga susunod pa ho nating programa. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa pangunan pa rin ng ating station manager, Calu Villarosa. Inyo na po narinig ang kabuuan ng ating pampalatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Linggo, Hulyo 19, taong 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lusod ng Puerto Princesa. Nasa bahay din po napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan. At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan. Ganon din po sa XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyong nakasama ngayong umaga. Ang inyong po naging tagapagbalita at siyempre ang inyong rin pong tagapagbulahaw kada umaga. Ako po si Katropang Alizon Salvatus. Maraming salamat po sa inyong pong pakikinig, mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na, Pilipinas!
1: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mapibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata, ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
5: Sanzone Vitamin C.

0: C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sistapain. Si Diane po ito na Alicia Isabella. Simula na nasubukan ko ang Sistapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sistapain lang ang mabisa.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Somethon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Somethon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Somethon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Somethon Gold Coffee na.
4: Somethon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Somethon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Somethon Plus Gold.
6: Ako si John. Problema ko, pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Somethon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Somethon Plus Gold.
4: Somethon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Somethon Herbal Oil. Tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
8: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
9: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Somethon Vitamin C.
0: Somethon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Somethon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Somethon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
10: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Somethon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Somethon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Somethon Plus Herbal Soap.
2: Sistapain.
5: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sistapain, alis agad ang pain. Sistapain lang ang sakalam.
2: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
2: Pagpili sa mga butika.
4: Premium D3.
11: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
13: Kidney problems ba? Ud kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Somethon Plus Gold. Sigurado ka dito. Somethon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Somethon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na taglay nito. Somethon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Somethon Coffee Mix. Mmm, sarap!
14: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
4: Somethon Plus Herbal Oil.
15: Ako po si Ethel Complicado. Si Balab Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Somethon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Somethon Plus Herbal Oil.
0: Maaasahan
4: sa sakit ng katawan.
0: Somethon Plus Herbal Oil.
8: Noon,
16: iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
17: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
21: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
22: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
23: Jenny Abelion, taga Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Isang pahid lang sa puson.
22: Desminoria.
23: No more.
22: Santon Plus Herbal Oil.
24: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
26: Sa pabagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
27: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
28: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
29: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
30: If symptoms persist, consult your doctor.
29: Mabilis sa mga bukika. Supple Plus Gold.
31: Ako si Lydia, malaki na ang nabawa sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang, narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
29: Santon Plus Gold.
30: Mabibili sa mga butika.
29: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
30: Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
32: XFM.
33: XFM.
34: Mga katropa, X

0: Exciting time, mga katropa! Apat na minuto makalipas ang alas 1 ng umaga.
1: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Anuman ang kaganapan, anuman ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.
0: Headlines. Sa ulo ng ating pong mga balita, balita nga lokal. Paglipanan ng mga langaw, perwisyo ngayon sa barangay Simpukan, mga residente sa sitio Lalawigan gumagamit na raw po ng kulambo habang kumakain.
2: Headlines. Yung langaw, halos hindi na po kami makaano sa mga kusina po namin. At nagagamit na po kami ng mga kulambo kung nagpapahinga. Headlines.
3: Liga ng mga barangay president, sinabing walang kamag-anak ng barangay official ang nakasama sa unang batch ng 10 kilong rice subsidy.
4: Datin dahil sumunod tayo sa guidelines na walang kamag-anak doon sa barangay official.
0: Headlines. 20,000 pesos cash scholarship mula sa national government. 5 estudyante lamang sa bawat barangay ang makatatanggap.
4: Ipagpatawad ninyo, may nag-apply na itong tao na ito ang nakuha natin. Sinabi ko rin sa kanila. At okay, sigurado ako, mahirap na mahirap ito.
3: Sa Balitang National, Saldeco, mambabatas, opisyal ng DPWH at DNR, inireklamo sa Ombudsman.
0: Sa atin ang pong balita nga international, 13 katao ang nasawi sa magkahiwalay na pag-atake ng Russia at Ukraine.
3: At sa balitang sports, LeBron James hindi pa rin nakakapili ng team na lilipatan.
1: Mabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
5: Mula sa 104.7 XFM. Broadcast Center, Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Lalawigan ng Palawan! At magandang umaga, lungsod ng Puerto Princesa! Umaga po ngayon ng Linggo, ika-19 sa buwan ng Hulyo, taong 2026.
3: Ito ang Express Balita sa umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Nasabay ni pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong Palawan.
3: Kami rin ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
0: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, kami po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako po si katropang Alizon Salvatus.
3: At ako naman si katropang Mike Escote.
0: Dakuhin na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Balitang lokal muna tayo. Perwisyo na raw sa ngayon yun daw pong mga naglipa ng mga langaw sa sitio Lalawigan, Barangay Simpukan. Dito po yan sa lungsod ng Puerto Princesa. Dahil umano sa isang poultry na pinanggagalingan ng mga langaw. Ipinaabot ng mga residente ang reklamo sa XFM Palawan. Nagsimula daw ang problema nila sa langaw. Nasabay daw po ng operasyon ng isang poultry farm na nasa tinatayang 2 kilometro mula sa kanilang mga tirahan. Apektado rin daw ang purok magkakapatid at purok maligaya sa perwisyong dulot nga po ng mga insektong ito. labis na ang abala at epekto umano ang mga langaw sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Kung kaya tumingin na po sila ng aksyon sa barangay. Sinabi rin daw po ng mga residente na umabot na sa 17,000 ang kapasidad. 17,000 yung kapasidad ng cage ng poultry. Batay raw sa impormasyong ibinahagi sa kanila o sa kanilang ang paghaharap sa barangay ng may-ari ng nasabing poultry. Samantala, bukas naman po ang himpilan ng XFM Palawan upang kunin naman ang panig ng may-ari ng tinutukoy na poultry hinggil sa reklamong ito.
2: Sir, ito po ay dito sa Barangay Simpukan, bali sa Sityo Lalawigan po.
6: Sityo Lalawigan, Barangay Simpukan.
2: Opo. Noong February po, nag-umpisa po sila na mag-operate, sir. February. Pero hindi pa po kami nagreklamo, kaya lang, kasi po, hindi po kami sanay sa mga ganitong mga sistema, sir.
6: Nitibo kayo, pero, no? Nitibo po.
2: Kaya nga po, nabigla po kami na grabe na po yung langaw. Halos hindi na po kami makaano sa mga kusina po namin.
6: Mm-hmm.
2: At nagagamit na po kami ng mga kulambo kung nagpapahinga, nagkakain.
6: Mm-hmm.
2: Hindi na po namin matiis po siya, sir.
6: Kahit umaga ho, nagkukulambo kayo?
2: Opo, sir. Kaya medyo nga mainit po.
0: Mga kabayan, mga katropa, tinig po ng isang residente mula sa Barangay Simpukan na apektadong araw po ng langaw.
5: Express Balita sa Umaga.
0: At ang balita niya, mga kabayan, mga katropa, ay handog naman sa atin ang Santon Plus Gold. Marami na pong natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanya po mga mabibisang sangkap gaya po ng mangosteen, ampalaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya ikaw katropa, may karamdaman ka ba? Subukan mo na rin pang uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ito ay mabibili na sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
5: Express Balita sa Umaga.
0: Langaw.
3: Nakaw, problema talaga to, Parekoy.
0: Ay, ikaw ba naman, makakain ka ba ng ganun-ganun na lang? So, kinakailangan mo maglagay ng kulambo.
3: Yun. Kasi ang alam naman, yung langaw, maraming dinadapuan yan.
0: Saan-saan dumadapo yan.
3: Kaya magdadala ng sakit yan.
0: Malamang.
3: Yeah, pagka yung pagkain mo, nadapuan na yung langaw.
0: Kontaminado na yan.
3: Kaya
0: nga. Diba, sa bahay nga lang natin, ilang piraso lang. Talagang asar na tayo, diba?
3: Kaya nga. Kaya, although may ano yan, mayroong parte, bahagi ng ecosystem natin, yung langaw, mahalaga yan sa ecosystem natin, pero
0: wag naman ganito karami.
3: Sa pagkakataong ito, hindi...
0: Hindi na siya normal,
3: hindi na nararapat. Dapat may pagharap na pala sa barangay.
0: Meron na. Ang problema, anong aksyon?
3: Ayun. Ay yan kasi, pag mga ganon, kailangan iakyat mo yan sa city level.
0: City level. Kaya nung nangyari sa bakungan.
3: Sa bakungan, Kasi hindi talaga kakayanin ng
0: Ng barangay kasi, tagapamagitan lang.
3: Tsaka yung mga permits, halimbawa, ika-cancel mo yung mayor's permit. Siyempre, ang magka-cancel dyan yung...
0: City.
3: Yung natin, hindi naman nag-i-issue ng...
0: Permit ang barangay.
3: Ng mayor's permit.
0: Certification lang.
3: Endorsement.
0: Pwedeng
3: gawin nila, bawiin nila yung endorsement.
0: Para
3: kaya magpasa sila ng resolution na
0: binabawi nila ang endorsement forward nila sa city. Para gawa ng action ng city.
3: Yun.
0: Ipatawag ng BPLO o inspeksyonin na dapat mag-inspeksyon.
3: Kaya nga
0: Yun ang naging proseso sa bakungan hanggang ngayon natin stop sila
3: Binigyan ng 45 days para
0: i-comply.
3: Hindi, yung mga manok kasi, pero lang si send this is order.
0: Okay.
3: Kaya lang, siyempre, may mga manok pa . Para hindi naman malugi, binigyan ng 45 days para...
0: I-harvest
3: yun kasi maliliit pa yung manok .
0: 45 days atay, karamitan yung mga ganyan.
3: Kaya nga
0: So sakto, 45 days.
3: So ito, kung dyan sa...
0: Simpukan.
3: Sa Simpukan, maiparating na ito dun sa taas.
0: Yung barangay, kung meron na rin naging usapan sa barangay, i-forward na lang ang barangay yung minutes of meeting nila.
3: Kaya nga po pwede. Kung hindi nasunod, kung ganun pa rin.
0: Mm-hmm. At saka yung barangay, pwede na mag-gawa ng resolusyon na
3: yun.
0: Kinakansila yung endorsement.
3: Yung endorsement yan. Sa pagkaganitong ano. Or requesting, katulad ng ginawa ng barangay council ng Bakunga na makarating sa request na makarating doon sa Committee on Agriculture yan. Ng sangguniang panlunsod para mapag-usapan.
0: Sama na yan. Committee on Agriculture, Committee on Health.
3: Ayun. Magsama-sama na committee.
0: Sila. Kasi... yung concern dito, siyempre, ng ating mga kabayan dyan sa Simpukan, yung kaligtasan, kalusugan nila.
3: Yun.
0: Kasi nga, siyempre, alam naman po natin na ang poultry, hindi mo talaga maiwasan, magkakaroon talaga ng amoy yan.
3: Pero yung dyan sa tinanong ko si Cap, Manaig?
0: Bakungan.
3: Sa Bakungan. Ilan na, para baka kasasabihin, sinisingle out yung isa. Yung ibang mga poultry, wala bang problema?
0: Poultry,
3: tsaka wala. Meron daw, sabi ko, ano ang nagiging sa tingin mong, yung technology.
0: Ah.
3: So, meron daw yung iba kasi may pang-spray daw ng pagpatay ng langaw. Baka pa pwedeng ganun din.
0: Dapat dito sa, sa may-ari ng poultry dyan sa
3: barangay Simpukan.
0: Pag-aralan din yun.
3: Yun.
0: Pwede naman sila magtanong. Sa city agriculture
3: yun,
0: office?
3: Yun po, pwede.
0: Sir, ma'am, tatanong lang po para maiwasan ng ganitong problema, yung pagdaan ng langaw. Ano po ba yung mga... Kasi alam natin yung agriculture office nagsasagawa yun ng mga semi-seminar.
3: Mas maganda rin nga ito, mapag-usapan sa city council para... makagawa nga kasama yung Department of Agriculture, State Agriculture, katulad sa sabi mo, makagawa na isang pamaraan para maging makabago,
0: yan.
3: Modernong pamamahala sa
0: poultry.
3: Sa poultry para
0: piggery.
3: Sama mo na para magkaroon ng kasi mahalaga din yung mga poultry.
0: Importante
3: 'yun Mahalaga yan kasi para sa pang-araw-araw.
0: Ano rin ito? Kasama po siya sa food security.
3: Sa food security. Kaya nga lang kailangan ayusin natin yung sistema.
0: Ayusin. Sistema lang. Yung sistema na po ng inyo pong pag-o-operate.
3: Na hindi naman makaka-apekto sa kalusugan ng mga mamamayan.
0: Although sabi natin, layo, halos 2 kilometro layo mula sa kabahayan.
3: Pero
0: yung langaw, wala lang. Langaw,
3: kaya nga, lalo na pag nag-harvest.
0: Iyan, ang matindi dyan pag-harvesting na. Kasi...
3: Ako nakaranas kami yan, naranasan namin talaga yan sa
0: Lusbi.
3: Pagka nag-harvest.
0: Harvest, tsaka yung pag-lalagay, o pag-aluli, kumbaga, di ba, naka-harvest ka na, siyempre maglalagay ka uli ng mga aalagaan mo. Yan yung mga time na yan na nagkakaroon ng problema. Kasi nga, siyempre, doon po sa, alam nyo na, yung mga pupo, hindi maiwasan.
3: Pag nag-harvest, sumusunod talaga yung langaw sa ano.
0: Tsaka yung ano, yung...
3: Kami, daanan nga lang, ha?
0: Sumunod.
3: Sumunod.
0: Di damay kayo.
3: Pero nung mga nakaraan, wala na.
0: Wala na.
3: Hindi ko alam ano nangyari, wala na.
0: Baka nga yun sa makabagong teknolohiya.
3: Baka nga sa technology yan. Sa technology.
0: May mga paraan talaga. Bakit naman sa ibang bahagi ng ating bansa, malalaki pang ang poultry?
3: Oo, sa Pampanga. Karamihan doon talaga dyan. Ang marami. Ng baboy, manok talaga.
0: Manok.
3: Tapos pugo. Pugo sa San Luis, sa Candava. Yan talaga yung mga
0: malalaking production area dyan.
3: Kaya nga, number one sa itlog yung Pampanga.
0: Yung ano?
3: Sila talaga yung nangunguna dyan. Daming poultry doon.
0: Kaya doon sa ating pong mga kabayan, mga katropa, dyan sa barangay Simpukan, since na meron na rin pong pag-usap sa barangay, yung mga barangay opisyalis naman po, pwede naman kumilos siyan, i-forward na. Sa lalong madaling panahon.
3: Yun, para mapag-aralan. Siguro, ito na rin yung tamang panahon sa ating mga scientists, sa city agriculture, yung mga agriculturists natin, na mag-introduce ng mga makabagong mga teknolohiya and strategies para yung ating mga
0: negosyante katulad dito.
3: Ay maturuan.
0: Maturuan. Baka gabay lang ang kulang dito.
3: Kaya. Bakit kaya doon sa iba?
0: Bakit ang hindi? Bakit hindi sa amin?
3: Kaya.
0: Pero ang alam natin ito, pag ganitong meron kang poultry, hindi ko lang alam dito sa atin, hindi ko lang alam. Kailangan meron kang veterinary na nag-check?
3: Meron naman ata.
0: Meron ba?
3: Alam ko meron yang ganyan. May nag-check, may nakatutok yan talaga.
0: Yung isang professional na alam yung paano pangalagaan yung mga alaga ninyo.
3: Yun.
0: At meron din kasi binibigyan sila ng mga tips para maiwasan ng ganito. Karami na ano, ang langaw, hindi mo maiwasan yan. Meron at meron yan. Pero yung pagdami, sobrang dami, yun ang nakakabahala.
3: Kaya nga. Yun, hindi na doon lang sa poultry mo. Doon na sa mga kabahayan.
0: Sa kabahayan kasi napupunta.
3: Pero iwan, nakakulambo na. Sabi ni Manong.
0: Oo nga. Kita mo, may isang picture natin sa nakakulambo sila.
3: Ayan, dami.
0: Sa Lamesa ata yun.
3: Nung nakaraan, sa ano man may reklamo, doon sa, dyan sa Aburlan.
0: Aburlan. Meron din dyan.
3: Oo, meron din dyan eh.
0: Oo, malaki rin yun.
3: Oo. Pero na mukhang parang naayos na.
0: Naayos na. Kaya nga, teknolohiya lang. Sana naman, City Agriculture Office. Baka meron po kayong mga programa o mga pamamaraan. Yung ating mga technician dyan. Alam ko, marami dyan.
3: Doon sa, kasi kumukuha kami ng ano yan, ng yung pupo ng manok, pang pataba sa mga gulayan sa siksikan. Doon sa apok-apok,
0: Aburlan.
3: Wala ko nakita ang ano.
0: Langaw.
3: Bunga.
0: Pero baka
3: kami
0: naman
3: kami ni Gagawan Suto sumasama kami doon. Nakaral, gumawa sila. Hindi ako nakasama nakaral. Pero wala kong nakita ang ano doon na ano? Kasi tuyo.
0: May langaw pero hindi ano.
3: Hindi ganun, tuyo man ang ilalim.
0: Ayun. Ito yan. Isa pa yan. Paano mo mapapanatiling tuyo?
3: Yun. Di ba, pagbalik ko doon sa Apok-Apok, pagbalik namin eh, pag magkukuha kami
0: ulit. Tanungin mo.
3: Tanungin ko. Next
0: anong ginagawa nyo?
3: Oo.
0: Kasi nga iba, di ba, yung pinaggilingan, yung balat ng palay, yung ginagamit nila.
3: Meron yun doon, yun, mga ipa, yan.
0: Kaya lang, pag nabasa kasi yun, mananatiling basa yun.
3: Yun, kaya nga.
0: Mahirap matuyo yun.
3: Mm-hmm.
0: Para maiwasan siguro
3: kasi
0: pagbasa.
3: Kasi doon, ano, sinasako nila yung, Oo, sinasako nila. Kaya, yun, tapos.
0: Ah, okay.
3: Sinasako nila. Binibili ng taga-siksikan. Yung mga farmers natin dyan.
0: Pataba.
3: Pataba. Yung barangay, may truck kami. Yun ang sagot na namin yung truck. Pag, ano.
0: Sa hauling.
3: Pero, kaya siguro, ano, kasi kinukolekta nila yon. Baka pa pwedeng gawin din ng gano'n.
0: Regular.
3: Oo, regular na kolektahin.
0: Kada sa loob ng isang linggo, tatlo o dalawang beses, pwede na.
3: Oo, di ba? Ang dami doon eh. Kasi binibili na mga magsasaka.
0: Mga magsasaka.
3: Oo, binibili.
0: Ginagawang ano, natural fertilizer.
3: Fertilizer. Mm.
0: Sana ha, mapag usapan ito.
3: Baka pwedeng nilang gawin yon. Isako na nila kagad.
0: Agad, oo. Para pwede rin ibenta, no?
3: Oo.
0: Dagdag income pa rin sa inyo yun.
3: Kaya nga, para hindi na kami pupunta ng apok-apok. Ito na lang sa
0: simpukan na lang.
3: Simpukan, o kaya sa
0: Sino pa may mga poultry dito?
3: Oo. Just, nakakuha din nakaraan dyan sa sa Bakungan.
0: Bakungan.
3: Ay, Balmores po ka nakakuha doon.
0: Sa kabila.
3: Sa kabilang side.
0: Oo.
3: Pero ano yan, ha? Yan ang kung meron kayong ganyan, kung sa simpukan, maayos yan, pwedeng yung mga magsasaka namin sa siksikan, pwedeng bilhin yan.
0: Diyan na lang, oo.
3: Diyan na lang.
0: At least, di ba, hindi nasalong lalayo
3: kasi
0: pa.
3: Kasi layo doon sa apok-apok eh.
0: Papasok pa yung apok-apok.
3: Papasok pa, eh. Grabe sa tulo. Naligaw pa nga kami noong una eh.
0: Ilang kilometer pa yung galing sa highway.
3: Layo.
0: Kulang-kulang ata nasa 20. Wala ko nagkakamali.
3: Malayo eh. Malayo.
0: Kasi nasorbin na namin.
3: Ayan.
0: Noong panahong 19, wag na natin
3: magiging. 19 po.
0: Oh, ito, mga kabay, mga tropa, ha, sa lahat po, hindi na po sinisingle out naman yun sa simpukan, sa Bakungan, sa lahat po ng mga may-ari ng poultry. Pag yan ito naman po may mga problema, pwede naman kayo makipag-ugnayan sa ating pong City Agriculture Office para humingi ng assistance para mabawasan yung ganito pong perwisyong langaw, ha? Mga kabay, mga tropa. At syempre, sa City Council, baka naman po, alam natin may mga batas na eh.
3: Oo, marami na. In place na yung mga batas dyan.
0: Yung pong pagpapaiting na lang ng implementasyon. Minsan kasi, basta napirma na, okay na. Wala
3: yun
0: na pong follow-up.
3: Monitoring,
0: ayun.
3: Express. Sa ibang balita naman tayo, limang estudyante. Dito po na pala. Mamaya na yan sa scholarship. Dito naman tayo, wala pa rin pong nilalabas na bagong guidelines para po sa ikalawang batch. Nagpamahagi po ng 10 kilong bigas sa mga barangay. Dahilan upang manatiling hindi tiyak kung kailan ito sisimulan. Ayon kay Liga ng mga Barangay, President Ladi Himang, maayos na ipatupad ang unang pamahagi at nasunod ang itinakdang patakaran. Anya ang mga hindi mahanap na bilpisyaryo ay agad pinalitan ng iba pang kwalipikadong tatanggap. Gayon pa man, hiniling po ng Liga ng mga Barangay sa Puerto Princesa na ibang individual naman ang mabigyan sa susunod na batch upang mas marami ang makinabang. Sa kabila nito, wala pa rin pong bagong panuntunang inilalabas. Kaya mananatili ang beneficiaryo sa unang batch ang inaasang tatanggap ng ayuda hanggang sa ika-anim na batch.
4: Sa ngayon, wala pa pong info yung ating DSWD, CSWD, na magbigay ng another na 10 kilos. Wala pang info sa akin kung kailan sila at wala pa rin diniliber sa barangay-barangay na bigas.
7: Merong,
4: kasama ang Gerald.
7: Merong,
4: CSWD at DSWD talagang nagkaugnay kami na yun nung dapat yung in-endorse namin na pangalan.
3: Yan po ang tinig ni Punong Barangay Ladihemang Pangulo ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, Puerto Princesa City Chapter. Express, Express. Yan ang balita atin sa inyo ng numero 1 vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong dalawiga ng Palawan. Express
0: Balitas Umaga. Ramdam ba?
3: Ang ano kasi dyan, pag nakaliquid, tinanong ko yung staff namin na nakarang araw. Kasi inayos nila yung mga taga CSWD ng Webes. Maghapon.
0: Ang
3: mga tando sa barangay hall.
0: Para?
3: Oo. Inaayos, nililiquidate.
0: Unliquidate.
3: Pagka nakaliquidate ka na pala.
0: Bago.
3: Bago ka bibigyan ulit ng...
0: Pangalawa.
3: So, ngayong, I think, next week, yung dyan sa siksikan, yun ang...
0: Schedule.
3: Kasi nakaliquidate na.
0: Oh, schedule.
3: Oo. At sa simula pa lang, sinabi na noon na kung sino yung...
0: First batch.
3: Ano yun eh? 6 months kasi yun.
0: So, continuous yun,
3: 6 months. Six months. So,
0: kung sino nakatanggap ng una, hanggang ika-anim siya.
3: Oo. Tsaka mabusisi yung mga taga CSWD.
0: Bakit?
3: Talagang chinecheck nila. Sa team ni Ma'am Belinda Macapobrea, saludo ako sa inyo ha. Talagang ano eh, masinop.
0: Yung liquidation form, hindi galing dito, galing sa national yun.
3: Hindi ko na pansin. Basta sila ang nagliquidate nun eh.
0: Kasi sila rin ang validate eh.
3: Programa na ng national government kasi yun eh. Hindi programa ng barangay.
0: At hindi rin programa ng city.
3: Hindi rin programa ng city. True city government. True lang.
0: Pinadaan lang.
3: Para
0: yung manpower galing sa local.
3: Oo, kasi kunti lang.
0: Ganun lang yun.
3: Kunti lang naman sila.
0: National.
3: Oo, kunti lang. Tsaka yung, kahit nga, taga SWD, kunti lang. Ano nga, minsan gabi pa, umuwi pa sila ng mga barangay nila, layo pa.
0: Trabaho eh.
3: Kaya nga eh.
0: Utos yan eh.
3: Utos eh. Kaya lang may nagmimisis nga din sa atin, sana nga na ibang batch naman daw. Pero yung guideline sa sinuuna, unless mabago nga, sabi ni Kap Himang, wala pang pagbabago sa guidelines. So kasi
0: although meron na silang ginawang hakbang na pakiusapan. Siyempre, national ito, po-forward pa yan doon.
3: Po-forward pa, tagal pa yan.
0: Ipinorward nila sa DSWD, DSWD po-forward sa national para pag-aralan. Na kung pwede, yung mga susunod na mga mabibigyan, ay yung iba naman. Nakasama rin doon sa... mga qualified beneficiaries.
3: Ang ano lang sana dito sa national government, sana yung nakatanggap ng 10 kilong bigas ay hindi rin po sila yung makatanggap ng 2,000 piso sa susunod na linggo, ibamamahagi na rin ng national government.
0: Yun pa rin yun.
3: At sabi ni Senator TSWD Gatchalian, kapatid kasi, Rex Gatchalian. Sabi niya, hindi kami kumuha ng listahan sa barangay. Hindi kami kumuha ng listahan sa city
0: government, or municipality.
3: Or sa anumang LGU. Ang pinagbatayan nila, yung PSA, na batay doon sa PSA noong 2024. 2024 pa.
0: Ito
3: nga din diba itong bigas na ito, ang pinagbatayan din.
0: Noong nakaraan pa rin.
3: Noong 2024,
0: Yan din yung binabanggit ni Board Member Anton Alvarez. Doon sa pag-aproba ng Supplemental Budget Number 8 ng Provincial Government. 57 million pesos sa magiging counterpart ng Lubigan ng Palawan.
3: Province. So.
0: Kasi nga, sabi daw po ni Governor Amy Roa Alvarez, yung mga nauna nabigyan ng 10 kilong bigas na ito na mula sa national government, kulang na kulang. Ay, marami pa yung mga...
3: 5% lang eh.
0: 5% lang. Kaya sabi ni Gob, ayaw ko. Oo, kailangan natin gumawa ng paraan.
3: Lahat?
0: Lahat nung nanda sa kwalipikado, hindi lang 5%. Kung ang halimbawa sa isang barangay ay merong 1,000
3: na mahirap.
0: Na mahirap. Poor of the poorest.
3: Lahat,
0: lahat dapat yan mabigyan.
3: Yan
0: yung mga
3: talaga.
0: Hindi nabigyan ng national, tayo magbibigay.
3: Sana all, Gob.
0: Oh.
3: Sana all.
0: Aprobado na yan. Oh. Kaya sabi ni...
3: yung city government, parang walang ganyang ano ah.
0: Wala ko na rin.
3: Wala eh. Yung supplemental nila para yung para doon sa infrastructure project eh.
0: Okay. Mas marami kasi doon sa mga munisipyo.
3: Oo. Oh, kaya mahirap.
0: Sabi ni Gob, Amy, hindi pa pwede yan. Ayaw ko ng ganun. Kaya gawan nyo ng parang yan. Hanapan nyo yan ang budget. Eh, nakakita.
3: Nakakita.
0: Oh, may yung mga savings ng ilang pong mga departamento oh. na hindi nagamit. Pinag-ipon-ipon.
3: Yun.
0: 135 million lahat. Pero hindi naman lahat yung para doon sa bigas lang.
3: Oo, meron pang iba.
0: May pang infrastructure sa mga repair ng iba pang mga proyekto ng provincial
3: government.
0: Pero mas malaking bahagi ng naturang supplemental budget, which is 57 million nga nababanggit, nakalaan para yung sa bigas.
3: Ang tanong kasi dito, sa mga ayuda na pamahalaan ng national government, page 8-24 data, yung inyong pinagbatayan. Paano kung... noon, maalwa ang buhay niya, ngayon, mahirap pa siya.
0: Naghihirap na.
3: Paano naman din kung mahirap siya noon, ngayon,
0: mayaman na.
3: Mayaman na. Nadalo na siya sa loto.
0: Pero kasama pa siya doon.
3: Oo.
0: Ay, ang bagal ng ano eh.
3: Well, okay.
0: Ang bagal nung ano, nung pagpapasa nung mga ganyang mga datos.
3: Tapos ngayon,
0: hindi lang natin sir na mabagal ha. Ang problema lang, bakit yun ang pinagbabatayan kasi?
3: Yun.
0: Eh kung taon-taon naman nagsasagawa ng survey ha.
3: Kaya nga
0: nagsesensus naman.
3: Oo.
0: Bakit hindi yun ang kunin yung datos?
3: Oo.
0: Ang tagal bang mag-consolidate ng mga record na yan?
3: Yeah, na please. Kasi every 5 years yan.
0: Pero hindi. Oo. Kasi... baguhin siguro yung ano,
3: sistema.
0: Census, oo.
3: Siguro yung
0: hindi
3: mga...
0: naman po itong taon na ito, halimbawa ako nakatira dyan sa Barangay San Manuel, hindi po ako...
3: alam mo, lumipat ka na.
0: Lumipat ako. O iba ng census doon, siyempre mababawasan yung residente doon.
3: Oo.
0: Di ba? Or madaragdagan pa. Parang hindi ata-akma talaga. Laging late.
3: Kaya, ito nga, sa amin nga, mayroong isang insidente. Nakaraan lang. Ito sa bigas na ito.
0: Bigas din.
3: Nakakuha na yung nanay.
0: Nanay.
3: Ay, nakakuha yung anak. Ngayon, pinasasauli. Aba, wala na. Hindi na sinauli.
0: Ay, nasayang na eh.
3: Wala pa. Nung gabi pa lang pagkakuha.
0: Hindi pa
3: kaya lang, nagalit na yung ano. Nagalit na yung nakakuha eh. Paano mo yun eh? Ano?
0: Binigay mo na sa akin eh.
3: Oh, yun.
0: Na. Nasa listahan din ako.
3: Kaya na.
0: Oh, di ba? Oh, pero isang bahay lang sila.
3: Oh, yun. Lang.
0: Oh. Yun lang. Ano ba
3: wala nang nagawa yung ano.
0: Namahagi. O alam nga makipagtalo ka pa.
3: Kaya nga eh.
0: Ay, nasa listahan naman siya.
3: Naibigay.
0: Ay, tama naman yun. O yan nga, yung validation mismo, nagkakaroon ng problema.
3: Ayun.
0: Kung ang pag, ang babahagina ng bigas ay per family lang.
3: Okay.
0: Eh lumalabas ngayon per individual.
3: Kaya nga
0: eh. O, diba? Eh yung mga ganyang, siguro mga hindi nakita kaagad, dapat yan sa mga susunod, klaruhin na. Linisin na.
3: Linisin na.
0: Oo, para...
3: hirap talaga pagkakulang.
0: Yun lang yun. Sabi nga, di ba, nga nakatatanda, mas mainam na ang sobra-sobra kesa kulang.
3: Kulang. Ito, may kasunod. Kulang din ito.
0: Kulang.
3: Oo, yan, kasunod. Demo.
0: Oo, iginit din itong si Aperte Princesa, ABC President, Kapa Larry Hemang, na walang kamag-anak ng mga opisyal ng barangay ang napabilang sa unang batch daw po ng pamamahagi ng 10 kilong bigas o 10 kilong rice subsidy upang maiwasan ang anumang issue ng paboritismo. Ayon pa kay Kap Hemang, dumaan sa verification ng City Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo habang ang barangay health workers o mga BHW ang nanguna sa pagtukoy sa mga kwalipikadong tatanggap. Hindi rin isinama ang mga benepisyaryo ng 4-piece upang mabigyan din ng pagkakataon ang iba pang mahihirap na pamilya. 5% lamang ng kabuang populasyon ng bawat barangay ang sakop ng programa. Dagdag pa ni Kapemang, ang mga napili sa unang batch ay mananatiling benepisyaryo pa rin sa loob ng 6 na buwan hanggat walang binabagong guidelines ang national government. Sa kabila ng panawagan ng mga barangay na palitan ang mga benepisyaryo sa mga susunod na buwan upang mas marami ang makinabang, wala pa rin inilalabas na bagong patakaran. Wala rin umanong impormasyon kung kailan sisimulan ang ikalawang batch sa pamamahagi ng rice subsidy dito sa lungsod ng Puerto Princesa.
4: Nakarapat-dapat at nagpapasalamat din ako.
7: Oo.
4: Lahat ng in-endorse natin dahil sumunod tayo sa guidelines na walang kamag-anak doon sa barangay official, walang kasamang senior citizens doon sa ano at sinunda natin. Okay naman lahat ang kasi sila, wala din silang tutol doon, wala din silang objection doon sa malahat ng mga na-endorse dahil talagang karapat-dapat.
0: Muli, mga kabayan, mga tropa, ang tinig ni Puerto Princesa ABC President Cap Lodi Hemang.
3: Ayan, malinaw yan. Malinaw. Malinaw.
0: Na... Yung mga barangay na humihiling, ha?
3: Oo.
0: Na sana. Okay. Kaya lang, wala pang bagong nilalabas na guidelines. Eh di, mananatili talaga sila.
3: Dati nagkabuti, naayos na yan sa... Naayos din, eh. Yung sa mga four-piece. Nung una, may mga nakasamang four-piece. Inalis yung distahan.
0: Inalis na. Kasi inalis nga, binipisyaro naman sila ng ibang programa.
3: Mag-liquidate kayo, ha? Para pag nakaliquidate kayo, saka kayo mabibigyan ulit ng bigas.
0: Yeah. Sa mga hindi pa nakapagliquidate.
3: Oo, liquidate kayo, liquidate.
0: Na mga barangay.
3: Oh, yung pala yung ano doon, yung patakaran. Pag hindi ka nakaliquidate,
0: wala kang panibago.
3: Wala kang panibago.
0: So kailangan liquidation ka agad.
3: Yo, liquidation.
0: Buti yung barangay nyo, nakaliquidate na.
3: Oo, nakaliquidate na. Masipag yung mga taga CSWD, talagang...
0: Oh, sino pa magliliquidate? Ang CSWD, yung
3: barangay? CSWD, hindi ba na yung proyekto, hindi ba proyekto ng barangay yan eh.
0: Ayun lang problema. Kung sabi mo kanina, kulang ang tauhan ng CSWD.
3: Alalay naman yung mga tauhan ng, ano, ng barangay.
0: Anim na barangay.
3: Oh, nakaalalay naman, ano sila eh. Hanggang talagang simula umaga hanggang hapon.
0: Okay
3: eh.
0: To sa mga
3: hanggang gabi.
0: Okay lang to sa malilita barangay. Paano yung mga malalaking barangay tulad sa inyo?
3: Kaya yon, kaya sipag lang, sipag.
0: Sipag lang?
3: Sipag lang mag-liquidate. Pero may yung ano nila eh sabi ko sa kanila, pasensya na kayo, kulang ang room natin. Dito rin kami mag-committee meeting. Huwag lang kayo mag-imik. Diyan lang kayo nag-ano. Sa gitna namin sila habang kami nagbabalitaktakan yung mga dokumento nila nandiyan sa harapan
0: nila
3: namin. Kasi nagkasabay-sabay yung ano kasi activity. Wala kami mapustuhan. So nagpa-committee meeting tayo sa committee on housing. So habang kami nag-ano, nandiyan sila. Wala lang silang imik, naka-liquidate sila. Mm. Diba? Kaya sisipag. Sisipag talaga mga taga sa SWD.
0: Igay, loko mga kabay, mga tropa, ang balita niyan at handog naman po sa inyo yan ng Vision X Plus. Ito, baka naman ho nagkakalituan na sa listahan at lumalabon na kasi ang paningin. Ha? Nako mga sir, mga ma, mag-Vision X Plus soft gel capsule po kayo. Meron po kasi itong kakayahan upang maipanumbalik ka sa maayos sa paningin ang ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus at zeaxanthin. At ito ay aprobado po ng FDA. Ang Vision X Plus soft gel capsule ay mabibili na po ninyo mga kabayan, mga tropa, sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
3: Punta naman tayo sa scholarship program. 5 estudyante lamang sa bawat barangay makakatanggap ng tig 20,000 pesos na cash scholarship mula po sa national government. Ayon kay ABC President Lodi Hemang, hindi maaaring hatiin ang halaga ng scholarship kahit may mungkahing paramihin ang benepisyaryo dahil nakasada ito sa guidelines. Anya, dapat mapili ang mga tunay na nangangailangan, partikular na ang mga fourth year college students na nagsisikap makatapos. Bawat barangay tatanggap po ng 200,000 pesos na assistance. Ang 100,000 pesos para lamang po sa 5 eskolar at sa ang 100,000 pesos naman maaari daw gamitin sa mga prioridad na pangangailangan ng barangay. Nasa proseso ng programa at kinukuha na ng mga kinatawa ng 66 na barangay sa Puerto Princesa ang kanilang assistance mula po sa Office of the President.
4: Ipagpatawad ninyo, may nag-apply na itong taon na ito ang nakuha natin. Sinabi ko rin sa kanila at okay. Sigurado ako mahirap na mahirap ito. yung mga taong, mga pamilyang napili natin.
7: Binigay kasi ng ano, lima lang eh. Ang dami
4: kaya
7: yan.
4: Nga, kaya nga.
7: Barangay tuloy yung naipit.
4: Gerald, talaga, ang barangay ang naiipit. At alam ko, marami din talagang karapat-dapat. Karapat-dapat. At nagpupursige din mag-aral ka. So lang, wala na tayong magagawa dahil yung guidelines ay talagang mahirap at nagpupursige mag-aral. Yun ang talagang pinili natin.
3: Yan po ang tinig ni ABC President Daddy Hemang.
0: Isa pa ito!
3: Alam mo, nagtataka ako sa national government, no? Bitin na bitin yung mga...
0: May ayuda.
3: Pero...
0: May ayuda, pero...
3: Talagang kailangan pag-awayan. Kailangan pag... kailangan may box out.
0: kailangan mong makipagbunuan dito.
3: Makipagbunuan.
0: Para makakuha ka lang ng ayudang sinasabi.
3: Oh. Ako ito, iyan ako na sa Chet yan. Chet, kayo nang mamahala dyan. Kasi naman, bigyan mo problema yung barangay.
0: Kaya lang, binabasa.
3: Mag-away-away pa yung mga barangay dyan.
0: Kaya lang, problema, ang guideline sa kanila binigay eh.
3: Kaya pag sa Chet kasi, meron proseso, mag-ano ka to. May ganun, maganda yung...
0: Talaga masasala nila.
3: Masasala nila, ito...
0: Dito,
3: away ito eh, away. Sasabihin, ay, pinili ka na ni Kapitan kasi...
0: Kalapit ka niya. Kamag-anak ka niya eh.
3: Kahit sinong itulak kabigin mo nga. Yung pagka, diba, pag pinarapol, nako! Yung dinampot nung...
0: Sarapol ah.
3: Irarapol niya ibang nirarapol eh.
0: Yung palabunutan.
3: Palabunutan.
0: Diba, igaganong-ganon, diba?
3: Oo.
0: Sasabihin.
3: Nako! Yung pagdampot.
0: Oo, may kasama papel na.
3: May kasama. Tinandaan yung nagdampot. Talaga. Alam mo, yung mga kabarangay natin.
0: Hindi may iwasan.
3: Ako,
0: pero sabi nga.
3: Ako, inaantay ko pa yung mga magiging reaction sa amin kasi.
0: Madami yun sa inyo.
3: Natatakot ako eh. Kasi ako, blind ako din doon eh. Tinanong ko lang, nakasubmit na pala. Hindi ko alam kung ano naging
0: nakasubmit
3: proseso.
0: Nakasubmit na.
3: Hindi ko alam
0: ng mga qualified
3: hindi ko alam,
0: na po pwedeng bigyan.
3: Hindi ko alam anong naging proseso ni Secretary at saka ni CAP.
0: Paano yan? Ano yan? Bunutan katulad ng ginawa ng ibang barangay?
3: Wala man ako nalaman. Itatanong ko nga ulit ngayon anong naging proseso sa amin kasi hindi man namin napag-usapan sa council.
0: Iba, ano eh. Bunutan daw eh.
3: Iba, bunutan. Sa amin wala. Nung tinanong ko kasi sabi may mag-apply. Nung tinanong ko, sabi ko, kailan po pwedeng mag-apply? Sabi sa akin ni Madam Secretary.
0: Tapos na.
3: Nakasubmit na kami.
0: Aray mo.
3: Wala akong nakitang ano eh. Wala akong nakitang announcement. Kaya...
0: So, ano naging proseso?
3: Naging proseso. Siguro sa susunod na session, itatanong natin yan kay Secretary. Ano ang naging proseso dyan sa ating barangay tungkol dyan?
0: Para ano ba? Paano ba yung paano nyo pinili yung mga dapat?
3: Kasi,
0: at ito lima. Lima lang.
3: Lima lang yan nga problema. Lima lang kasi.
0: Yun daw pong mga, ano to, priority ba yung mga graduating student ng college?
3: Pero kung ako talaga sana dito, dapat sa CHED na lang ito, hindi natin binaba sa barangay.
0: Yung 200,000 na yan, sa infrastructure ng barangay, yun na lang. Hinati pa.
3: O kaya sa ano lang, sa... wala, kulang talaga sa scholarship. 200,000 kahit kulang.
0: Away.
3: Away.
0: Nangangamay ano to. Nangangamay sa barangay ito.
3: Kaya, gulo eh. Diba, noong nakaraan nga, meron nang na, ano, kasi na-late sa raffle. Na-late sa, hindi naka...
0: Sa taytay,
3: di ba?
0: Hindi sinama ni Cap yung anak ko.
3: Yun, talaga naman.
0: Kasi nga, di ba? Ito yung paliwanag doon.
3: Ito, natakot ko sa amin pagka na, ano na, meron na pala. Bakit? Ayan ang mga nabigyan.
0: Yan. Anong proseso? Anong qualification? Tapos na tayo nito. Ay, nako. Sabi nga ng ibang mga barangay, kapitan, salamat na kami, merong ayuda, kaya lang mas masakit pa
3: masakit sa ulo.
0: Paano mo ito ibabahagi sa iyong mga kabarangay?
3: Yung ayuda pala ng ano ha, next week, sabi ng DSWD, bawal yung mga politiko.
0: Kahit naman kayo, wala namang...
3: Bawal daw magsalita. Pero pwede rin pumunta.
0: Pwede magpunta.
3: Kasi
0: pero...
3: yung congressman, sabi ng taga ano, pwede daw magpumunta kasi bahagi tayo ng oversight.
0: Oversight committee?
3: Kung kayo magbabawal, as in bawal na rin talaga.
0: Totally, walang makita.
3: Kasi anong bahagi ng oversight? Oversight. Mayroon ba doon? Titingnan ba ni Mayor? Titingnan ba ni Congressman? mga ano doon.
0: Beneficiaryo?
3: Oo. Pwede niya naman kung talagang mayroong problema ay magawa siya ng resolusyon, ipatawag niya doon sa congressional inquiry. O kaya ipatawag doon. Hindi yung papunta doon si mayor, papunta doon si congressman. Oversight?
0: Puta si Kagawa,
3: diba? Walang ganun. Tapos, ang pinagbatayan nyo naman, PSA, ano, diba?
0: PSA.
3: Huwag nyo na papuntahin, ah, eh. Yung mga exception nyo. Oversight. Wala yan.
0: Yung yan sinasabing ningas kugun.
3: Ayan.
0: Bawal, pero pwede. Diba?
3: Vendalo!
0: Bawal, pero pwede.
3: Pwede!
0: Pwedeng pumunta, pero wag lang magsasalita.
3: Oo,
0: pero sa unang pronouncement, bawal sila!
3: Bawal sila. Anti-Apple, ano daw yun eh.
0: Anti-Apple.
3: However! May however eh.
0: May however.
3: Hindi tayo nadadali sa mga however na yan eh.
0: Datapwat!
3: Datapwat, pagkakayon man!
0: Subalid!
3: Kapag hindi sila nagsalita, pupwede! Bahagi ng oversight. Oversight.
0: Oversighting yung ano nyo.
3: Ito na nga.
0: 44 minutos. Hindi nakakatawa kasi ang sistema. Yung nangyayari po sa atin ngayon sa gobyerno, mga kababayan, mga katropa, sabi nga nung pong mga political analysts, nakakatawang nakakainis. Yung pong mga nagiging sistema. Ito sa itong ayuda na susunod. Yung pamamahagi rin ng 2,000 pesos ba yan? Karagulo talaga naman ito, mga kabayan, mga katropa. Ha? Ay, doon sa mga hindi maaabutan. Alam niyo na po ang sistema. Ngayon pa lang, makiramdam na kayo sa inyong mga barangay, ha? 15 minutos, mga kabayan, mga katropa, bago sumapit ang ikapito ng umaga. Karagdagang mga balitang lokal pa rin mula naman sa ating pong mga kasamahang mga field reporter. Puntahan muna natin ito ang balita ni Katropang Belia, kung saan mangrove tree planting ang naging tampok naman sa ikalimang taong pagdiriwang daw po ng Bakawan Festival sa bayan ng El Nido. Natural, kasi bakaw, mangrove ang itatanim mo. Pero iba pa ang detalye ng balitang ito, alamin mo natin kay Katropang Belia Mucha.
8: Naging tampok sa pagdiriwang ng ikalimang taong Bakawan Festival ang isinagawang mangrove tree planting activity na pinangunahan ng DWIL Eco Mangrove Agriculture Cooperative bilang bahagi ng advokasya sa pangangalaga ng kalikasan. Layunin ng aktibidad na palakasin ang kamalayan ng komunidad sa kahalagahan ng mga bakawan sa pagprotekta sa mga baybayin, pagsuporta sa yamang dagat at pagtulong sa paglaban sa epekto ng climate change. Ayon sa mga organizer, ang bawat itinanim na bakawan ay simbolo ng pag-asa, katatagan at mas lunti ang kinabukasan para sa susunod na henerasyon. Nakiisa rin sa naturang aktibidad ang ilang miyembro ng Sangguniang Bayan ng El Nido bilang pagpapakita ng suporta sa mga programang pangkalikasan at pagpapaunlad ng komunidad. Bukod sa mangrove tree planting, naging makulay din ang selebrasyon ng Bakawan Festival sa pamamagitan ng iba't ibang paligsahan tulad ng cooking contest, painting contest at iba pang gawaing nagbigay ng saya at pagkakaisa sa mga residente at mga bisita. Umaasa ang DWIL Eco Mangrove Association o DEMA na magsisilbing inspirasyon ang naturang inisyatiba upang patuloy na pangalagaan ng bawat mamamayan ang kalikasan at mapanatili ang mga bakawan na magsisilbing likas na proteksyon at kabuhayan ng mga pamayanang baybayin. At yan ang balita din sa inyo ng Vision X Plus. Para sa mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag-Vision X Plus ka na katropa mula rito sa bayan ng El Nido para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Belia Mucha, XFM News.
3: Samantala sa iba pang balita, mga kahoy na tinago sa ilalim ng dagat dyan po sa bayan ng Quezon, nakumpiska po ng mga otoridad. Katropa mo sa balita, Ray Elgaran.
9: Nakumpiska kamakailan ng Coast Guard Substation Quezon, DENR Quezon at iba pa ang mga kahoy na ilegal na tinatago umano sa ilalim ng dagat sa Sitio Calatabog, Barangay Panitian, Quezon, Palawan, kung saan ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng impormasyon kaugnay sa mga kahoy na ilegal na ito raw ay tinatago sa ilalim ng dagat. Dahil rito, mabilis silang nagsagawa ng operasyon na nagresulta sa pagkumbiska ng 2 piraso ng 7 lumber na tinatayang nasa 70,000 pesos. Samantala sa ngayon, nasa pangangalaga na ng mga otoridad ang mga nakumbiskang ebidensya para sa tamang disposisyon at investigasyon para mapanagot ang mga solarin na nagtatayang

0: Dennis Chua.
1: Opisyal nang inumpisahan kahapon July 18 na taong kasalukuyan ang buwan ng general cleaning sa Brookspin Public Market. Pinangunahan ito ng maintenance staff, watchmen at utility personnel ng Public Market Division kasama ang Bureau of Fire Protection ng BFE. Sa ilalim ng bagong pulisiya, gaganapin ang general cleaning tuwing ikatlong linggo ng Biyernes bawat buwan. Layunin ito na pamanatiling malinis, maayos ang palengke para sa mga mamimili at negosyante. Sa unang araw ng pagpapatupad, binigyan ang pukos ang weight section lalo na sa fish and meat section kung saan isinasagawang masusing paglilinis at disinfection. Ayon sa Public Market Division, bahagi ito ng kanilang regular maintenance program upang matiyak ang kaligtasan at kalusugan ng publiko. Inasahan din na mahihikayat nito ang mga stall owners na makipagtulungan sa pagpapanatili ng kayusan sa loob ng pamilihan. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina, kaya subukan mo na. Mula sa 103.5 XFM Rizal, Dennis Chua, XFM News.
0: Express Balita sa Umaga. Mga kabayan, mga katropa, ang ating pong oras, 10 minuto na lang bago po ang ikapito ng umaga. Samantala, mga kabayan, mga katropa, ang mga balitang inyo pong napakinggan. Handog naman po sa inyo ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mga kabayan, mga katropa, subukan muna po ang bisa at galing ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mabibili na po yan sa lahat ng mga butika at parmasya sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
2: Express Balita sa Umaga.
0: Ay, bago tayo mag...
3: Batiin ko lang ito si Ma'am Yade Capia. Sabi, good morning, katropang Alison, katropang Mike. Good morning, siksikan. Yan, good morning.
0: Mga taga-bayan siksikan, good morning.
3: Okay, Michael Makasibang, good morning, mga idol watching from Antipoloan, Nara.
0: Okay, Sir Weng Hara Ilibera, good Sunday morning to the both of you. Thank you very much.
3: At sa lahat ng mga nakikinig, salamat sa at nanonood. Salamat sa inyong panonood, pakikinig at sa mga may mga biyahe ngayon.
0: Oy, ingat, ingat.
3: Mag-ingat, mag-ingat kayo ha.
0: Sa mga bibiyahe, sa mga biyahe. Susunod na araw.
3: Oh, hindi ba? Papasok pa naman ako eh. Bukas, pasok po.
0: Sa mga susunod na araw. Na
3: araw.
0: Yung pasalubong namin ni Engineer Honeymoon ha. Katropang rin na ba? Yan na raw yung pasalubong kaya, mo
3: sa mga. Si katropang Kuyato mo na ang ano.
0: Abot talaga.
3: Ang aalalay sa'yo ha.
0: Yung pasalubong niya raw.
3: Sige, wala problema. Oh, magkukuha ko ng ano doon nung
0: buhangin.
3: Buhangin. Sa lahat ng mga happy Sunday po sa inyong lahat, sa mga babiyahe, may pupuntahan, pupunta ng norte, ng south.
0: Ingat.
3: Mag-ingat, mag-ingat, mag-ingat. Yun palagi, yung defensive driving. Mm-hmm. Yan, mag-ingat lahat na.
0: Ako, mga kabayan, mga katropa, ang tabayanan ang susunod na palatuntunan, ang Bullseye Sunday Edition with katropang Gerald Gales. Ilan pong mga usapin. Ang tabayanan po ninyong operation na sinagawa ng El Nido Traffic Management Group ata ito. Sinubaybayan ng XFM regarding doon sa operation pa rin ng Beach Bus.
3: Yo, talaga naman.
0: Sa bayan ng El Nido. Gayon,
3: nahuli ba? Wala.
0: Wala eh. Parang nakatunog eh.
3: Talaga naman ha. Talaga
0: naman.
3: Magaling tumakas ha.
0: Meron na pong ano eh. Meron na pong order.
3: Order. Si Kaluwi talaga na gano'n doon eh.
0: Oo. Talagang pinuntahan. Sinadya pa ng ating station manager doon. Ang tabayanan po ninyo yan ha. Mga kabayan, makatropa.
3: Kaya ito, may pasalubong kayo sa amin.
0: Pasalubong alin.
3: Galing ilito sila, di ba?
0: Ay, hindi man kasama yan.
3: Hindi pa kasama yan. Para gusto kong pumunta ng ano ngayon, ng norte.
0: Pumunta tayo norte.
3: Pumunta ng norte, para gusto kong bumiyahe.
0: Lipad lang tayo.
3: Mga gusto kong bumiyahe sa maganda. Di kahit dito lang sa may ano, sa mga sa may Puerto Princesa, ano lang, Sabang. Barangay. Diyan sa may Salvation Banda, papunta doon sa papunta going sa ano. Sabang.
0: Sabang.
3: Siyempre, dadaan ka na Salvation muna. Wala kang may badaanan eh.
0: Nakon. Naman.
3: Para saan pumunta ngayon to? At maglakad-lakad sa Dalampasigan.
0: Aba talaga naman. Happy Sunday, ha?
3: Happy Sunday, ha? Sa mga nanonood, I love you.
0: Eh, yan, no? Sari tayo nito.
3: Sa mga...
0: Sa lahat ng mga katropa, I love you.
3: Katropa, I love you. Lalo na sa El Nido.
0: I love El Nido.

0: I love El Nido. Ang tagal na kasi tayong, alam ko, dadalahin tayo doon eh.
1: Tapos na yun.
0: Tapos na ba?
1: Tapos na yun, nadala doon sa El Nido. Nakakahabol ka ba?
0: Sabi ni Katropan Gerald, isang araw daw eh.
1: Wait tayo, wait.
0: Kaya, boss, I love you. Yun pala yun. Isang araw na. Yun pala yun. Kaya pala nag-I love you sa kasi busing.
1: Mag-El Nido ka. Kailangan ka, ito mga dalawang araw eh.
0: Kalui. Kalui, I love you.
1: Manjer.
0: Manjer. We love you.
1: Andiyan ka na sa El Nido.
0: Andiyan sa El Nido.
1: Taka, mga kabayan, mga tropa, 5 minuto bago ang ikapito ng umaga. Inyo na pong narinig ang mga balitang nakalap ng buong persa ng XFM Network Philippines.
0: Live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
1: Nasabay na pong napapakinggan sa lahat ng mga relay station sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Napapakinggan rin sa magsulok ng mundo sa pamagitan ng XFM Radio App sa inyong mga Android phone.
1: At live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Sa ngalan po ng ating po mga nakasama sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico at ganoon na yung kay Engineer Axel Vaughn
0: Obaredes.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, kami po ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga ng Linggo. Ako po si Katropang Alizon Salvatus.
0: Ako naman si Katropang Mike Escote.
1: Maraming maraming salamat po mga kabayan, mga katropa, at magandang umaga na Pilipinas!
2: XFM. Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule.
3: Vision X Plus. Softgel Capsule.
2: Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pagtake ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
4: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
8: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi
7: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
10: sakit ng katawan?
14: Mag Santhon Plus Herbal Oil.
15: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
14: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
10: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
14: Sa anumang Sample Plus Gold.
18: Ako si madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santhon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santhon Plus Gold.
14: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
10: Santhon Plus Coffee Mix.
19: Ako

0: na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika. Sis the Pain.
1: Opo, sinik, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang andong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
0: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
6: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santhon Plus Gold, ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santhon Plus Gold.
12: Ang kape, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Ha! May pimples na naman ako!
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan? Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
18: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhon Plus Herbal Oil.
19: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
20: XFM. Mga katropa!
11: X

0: FM Time. 7:06 ng umaga.
1: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sa pula sa pool, ang bawat Bullseye.

0: hanggang sa inyong lahat, mga kababayan. Sa inyo na naman na pala tuntunang Bullseye dito sa XFM Palawan. Bullseye na Bullseye! Ngayon po ay araw ng Linggo, July 19, 2026. Sunday, nasa simbahan na ba kayo? Yung iba kasi maaga yung pong simba pagkaaraw po ng Linggo. Diba? Yung iba alas 6 pa lang nagsisimba na kaagad. Yung iba alas 7. May mga simba kasi na 2 oras eh. Yung 7 to 9. Sa Katoloy ko naman isang oras. Diba? Yung iba alas 6 pa lang, alas 7. Maaga talaga pagka Linggo. Ang iba naman, nasa bahay. Good morning, ha? Good morning sa inyo. Nagre-relax. Pahinga, eh. Araw ng Linggo, eh. Iba naman, may mga hangover. Alam mo, wala ng bukas. Matindi yung inuman. Naabot na hanggang madaling araw. Ang bihira, oh. Lalo na dyan sa Dagomboy, ay so. Bira, grabe yan, oh. Napakayamang lugar yan. Pag sinabi mong alak, hindi mawawala. May perang mahuhugot. Maraming sa mga sunog baga ng Dagomboy. Alas 7-9 na ho ng umaga. Mga nasa trabaho na kahit na Linggo na napakasipa, grabe naman yan. Wala naman pahinga. Pero yan ang para sa pamilya, di ba? Kahit na Linggo, talagang magtatrabaho. Saludo para sa inyo. Good morning sa inyo. At ingat sa inyong mga trabaho. Iba naman, nasa El Nido, talaga naman. Pakasarap makapasyal man lang ng El Nido. Na naman, masama na sa mga susunod na lakad. Tapos magpapahinga kahit malang isang araw pa, relax man lang. Kung pwede, makasama, ha? Pwede lang naman, pero kung wala naman, hindi makasama, okay lang. Wala, hindi talaga kasama. 7:09 ng umaga, welcome dito sa palatuntunang Bullseye na nakalive na ho sa XFM page. Naku, 285, grabe. Salamat ha, napakabago pong himpilan ng radyo dito po sa atin sa Palawan. Bababa pa yung followers, pero ang bilis na umakyat, ang bilis na tumataas. 285,000 followers na. Kung hindi ka pa followers, aba, follow ho kayo. Alam nyo, napakarami dito mga balita. Maraming mga ipinopost na mga balita. Pwede nyo mabasa, pwede nyo mapanood. Mga balita dito sa atin sa mga barabarangay sa puerto, sa mga munisipyo, sa mga probinsya, sa buong lalawigan ng Palawan, sa buong bansa. Nandyan yan yung mga balita sa XFM page. Pakifollow lang ha. Tapos yung mga nagko-comment kaagad, alam nyo, pagka nagpo-program tayo, sinasabay ko yan. Oh, habang nagpo-program yung mga nagpapabate, napakahalaga sa akin yan. Kaya talagang babanggitin, babasahin ko kaagad yan. Si Michael kaagad, oh, nanguna, oh. Michael Makasibang. Good morning, katropang Gerald. Watching from Antipuloan, Nara, Palawan. Michael, thank you, ha. Maagang nag-comment, maagang nanunood sa ating live. Michael Makasibang. Diyan sa Antipuloan, Nara. Si Jenny, ganun din, oh. Jenny Bahudin. Good morning po. Good morning. Yan, si Weng Hara Ilibera. Good morning, Kagawa Gerald. Good morning, Weng Hara Ilibera. Ganoon din si Randy Artiaga Santisas. Listening. Morning po, ka Gerald. Watching from El Nido. Sa El Nido ka pala? Si Michael Veloso. Good morning po, ka Gerald. Watching from El Nido Public Market. Nako, yung mga taga El Nido, nakasubaybay na ngayon, oh. Hinihintay nyo ba yung pong lakad ni manager? Dito na kagad siya, oh. Nakasubaybay na kagad. Nakikinig ba ang mga taga El Nido? Alam nyo eh, ako gusto ko rin makapasyal ng El Nido. Okay, simulan natin kagad. Ito po ay tungkol sa nagpapatuloy na operasyon po ng beach bus dyan po sa munisipyo ng El Nido. Gaano katatag, gaano kalakas yung pong paninindigan at yung pong pagbiyahe araw-araw ng beach bus sa kabila ng meron pong
1: Bullseye!
0: Kinansila. Ano po? Sige, si manager na lang. Ipapaliwanag niya sa atin lahat-lahat dahil lumakad po yung pong XFM Palawan mula po dito sa Puerto Princesa papunta ho dyan sa munisipyo ng El Nido. Ano ang naobserbahan? Ano yung naging resulta ng lakad? Manager, good morning!
1: Bullseye!
2: Morning, Gerald, no? Tagapakinig natin dito sa munisipyo ng El Nido at sa buong lalawigan ng Palawan.
0: Paano yan? Ang ganda naman ng studio na yan. Ang bihira.
2: XFM El Nido.
0: Paki-screenshot daw. Bon, i-screenshot natin. Ang ganda ng setup na ganito. Studio-studio. Sige po. Tuloy, manager.
2: Dito sa XFM El Nido, katropang Gerald, no? At ito nga ay tinututukan natin, ano, itong problema na ito ng mga tricycle drivers and operators, pati yung ibang transport group dito sa munisipyo ng El Nido. Matigas talaga,
0: Oh, matigas pa rin talaga?
2: Matigas, oo. At kasintigas ng ano siguro to, ng nickel na binubungkal diyan sa ano sa Brooks.
0: Oh, ang bihira.
2: Kahapon personal na naman nating nakita yung pambabastos na ginagawa nitong beach bus company dito sa munisipyo ng El Nido. Mayroon ng cease and desist order patropang Gerald, no, at yung pagkansila, pagsasawalang bisa ng kanilang temporary mayor's permit na inisyo ni Mayor Ednalim noon nung May 13, ipinawalang bisa yon sa pamamagitan ng isang written order mula sa acting mayor na si Vice Mayor Joel Rosento.
0: Okay.
2: So, mga nakalipas na, na mga araw, after lumabas yung cease and desist order na yon, ang akala natin ay matatapos na dahil pansamantala. Pansamantala lang naman yun na kinansya dahil nag-violate itong beach bus doon sa kanilang terms of condition, ano?
0: Okay.
2: Na permit na binigay ng LGU noon pa ni Mayor Mayor Ednalim, kasi yung number 3 sinasabi doon na sige, papayagan ko kayong bumiyahe, papayagan ng LGU, pero national highway. Pero nilabag nila yun dahil sa paglabag na yun, katropang Gerald.
0: Okay.
2: Umabot sa Sanggunian Bayan, privilege speech si SP Cabezas. Ito nilabas na nga ni Vice Mayor, Acting Mayor Joel Rosento, yung pagsasawalang bisa ng temporary permit na yon. Ngayon, akala natin tapos na. Biruin mo, after nung nailabas yung cease and desist order, kinabukasan hanggang kahapon, patuloy ang biyahe ng beach bus, no?
0: Ibig sabihin, nasaksihan ninyo, kahapon, bumiyahe pa rin.
2: Nakita natin, may mga video naman tayo dyan, ano, na sinusundan natin, approaching tayo, galing tayong taytay, approaching pa lang sa korong-korong, sinundan na agad natin eh, sakay baba, so, nag-ooperate. Ang tanong ngayon, Jay, kasi si Katropang Belia, kinonfirm niya ito, ng pinatanong natin sa LGU, kung existing pa ba yung written order na yon na kansilado yung tempo permit ni Beach Bus. Ang sabi ni Attorney Hermoheno, yun ay nasa Office of the Mayor. Ano pa yon? Active pa yon.
0: Active pa.
2: Active pa.
0: So, parang 10 days yata yun eh, yung visa ng pagpapawalang visa ng temporary mayor's permit.
2: Oo, hindi pa binabawi ni ng LGU yung written order na kansilado yung temporary permit nila.
0: Okay, wala pa.
2: Yung kanilang mayor's permit, katropang Gerald.
0: Okay.
2: So, ang usapan dito is tinatanong natin kung bakit hindi pa mapatigil. Sabi ng LGU through Attorney Hermoheno, antigas ang ulo ng beach bus. So sila rin, yung LGU din, ay namumroblema kung paano nila ito ipapahinto. Ngayon, kahapon pinuntahan natin yung Traffic Management Unit. Kasi ang yun is yun ay isang written order na permado ng acting mayor. So mag-implement dapat LGU din or PNP nakalagay doon, dapat PNP ngayon nag-aano eh. Pagpakita natin yung operation kahapon.
0: Sige.
2: So kahapon pumunta tayo ng TMU. Sabi ko, sir, ano bang mangyayari ngayon? Kasi meron ng inuutusan na kayo na dapat ipahinto na yan. Ang sabi ng TMU, alam mo ano?
0: Oo.
2: Sir,
0: ang sabi?
2: Limitado lang ang kapangyarihan namin.
0: Limitado? Ano ibig sabi pag sinabing limitado?
2: Wala silang kapangyarihan i-impound. Kasi ang sabi doon sa written order of cancellation ng tempo permit, mayor's permit is apprehend the driver, impound the vehicle. May mga ganun eh. Ang sabi ng Traffic Management Unit, sir, wala kaming kapangyarihan sa pagkakaalam namin na mag-impound. At saka wala kaming impounding area. Yun ang sabi nila. Anong ginagawa ninyo? Para sabihin natin yung written order ay pinapatupad. Sir, tinitikita namin yan. So ang nangyayari pala, Jay, simula nang makancel yung mayor's permit nila o yung wala pa silang mayor's permit bumibiyahe, tinitikita na ng TMU.
0: Ah, okay. Pinakita ba? Yung ticket na sinasabi nila, pinakita nila sa'yo? Manager? Teka, naputol yung linya. Okay. Sige. At least ito, nalalaman natin kung ano yung nagiging hakbang ano ng TMU sa biyahe ng beach bus. Naputol lang yung linya ni manager. Ang sabi, tinitikitan din daw pala nila.
2: Pinapabilang ko katropang Gerald. Okay na?
0: Pinapabilang mo, manager, na?
2: Okay na yung audio.
0: Okay na.
2: Okay. Si Kapon, pinapabilang ko kung ilang tikit na natikitan nyo tong BB. Ang dami na pala, Jay, no? So, nakakabayad na sila ng parang 22,000.
0: 22,000? Oo.
2: Wala bang ano yan, pagka-ticket, yung first or ten second? Wala daw. Basta nakita nila, misakay, tikita nila. So, bayad naman si Beach Bus, biyahe na naman. Ticket na naman, ganun lang. So, bayad, ticket. Hanggang ganun lang si TMU. Wala silang impounding authority. So, si Beach Bus, hanggang kahapon, sabi ko, sige, tingnan natin kung talagang nanguhuli kayo. Yung nakikita mo yung video, doon yan sa Milagun, yung salubungan, galing ka ng korong-korong, galing kang taytay, dadaan-daat dyan sa kalsada na yan. Papunta ka ng Town Square, papunta ka ng Nakpan,
0: yan na ba yung may bato na mataas, na may gilid?
2: Oo, yan, Lagun, ang tawag na yan, Lagun.
0: Ah, okay. Marami yan. Marami mga tindahan dyan sa gilid, di ba? Yung sa gilid yan? Mga souvenir?
2: SM. Tindahan na Musliman.
0: Ah, Musliman. SM.
2: Musliman. Mga souvenir siya.
0: Yan. Kabisado natin yung harap niya. Maraming nagpa-park dyan eh.
2: Muslim community ang ano yan, mga nagtitinda dyan.
0: Oo.
2: Dyan kami pumesto. So, tinignan ko sila kaliwat-kanan. Siguro na sa 10 sila, mga TMU.
0: Sampo, TMU, okay.
2: Inaabangan namin yung beach bus na dumaan para makita ko mismo na talagang tinitikita nila.
0: Sige, di inabangan mo.
2: Kami ng hapon, may beach bus doon sa Town Square pero hindi dumaan hapon na eh. Baka nakatimbre. Pero yan ang ginagawa nila, Jay. Araw-araw, sabi niya, sir, in fairness naman sa amin, ito ginagawa namin. Pero hanggang ticket lang kami. So, ticket, biyahe. Yun ang problema katropang Gerald, no? Na inaarayan ngayon nitong mga tricycle drivers and operators. Sabi nila, ano ba talagang gagawin natin dito? Sino ba talaga magpapatigil dyan? Ngayon, may kausap ako mga board member from the north dito sa Northern Palawan na dadalhin ito sa Sangguniang Panlalawigan. Ipapatawag si LTO,
0: okay.
2: Ipapatawag si LTFRB, ipapatawag ng LGU, TMU, Chief of Police ng El Nido.
0: Beach Bus, papatawag din?
2: Bispas, ipatawag din.
0: Sige.
2: Kasi doon malalaman kung mayroong implementation na ginagawa, mayroong order na huminto ka muna, mag-comply ka muna, pero sino mag-i-implement? May nag-i-implement pero limitado.
0: Oo.
2: So kung malalaman, through sanggunian siguro, mag-arap-arap, ano ba talaga na, nangyayari? Pinapahinto ko na ng acting mayor o ng mayor ng LGU, hindi ka pa huminto. Dahil meron daw nasilipan daw yung suspension order. So yun ang gustong malaman ng mga kababayan natin. Pero may paliwanag dito, Jay, with your permission, mga ilang minutong video ito, i-play lang natin yung paliwanag ng TMU.
0: Sige.
2: Traffic Management Unit ng LGU.
0: Sige, pakinggan natin, Bon. Yung,
2: sige. Sige, Bon. Nanguhuli ba sila o hindi? Ito yung paliwanag. Mo, birthday boy. Axel Bon.
0: Birthday boy? Bon? Happy birthday.
1: Anong position, sir?
3: Ano po ngayon, sir? Acting as a team leader lang po ngayon kasi wala po yung mga head at supervisor natin dito sa araw na ito.
1: Acting team leader.
3: Yes, po.
1: Sir, meron ng cease and desist order. Immediately, cease and desist order from operating yung beach bus.
3: Yes, po.
1: July 13, wala na po silang mayor's permit. Kansilado na. Anong ginagawa po ng TMU?
3: Pag na-actuan po namin na nasa field po kami na wala, may pasahero, ginatikitan lang po namin.
1: Kailan, sir, kayo unang nanikit dyan sa beach bus?
3: Since wala pa po sila, bago pa lang po silang compliant ng mag-apply ng mayor's permit, natitikita na po namin sila pag may mga pasahero sila.
1: Anong, yung wala pang mayor's permit, anong violation, sir?
3: Same din po. No mayor's permit. Tapos, tatanong na rin po namin kung mayroon pong...
1: So simula noon, tapos nung nakansila yung mayor's permit, ticket kayo ng ticket?
3: Yes po.
1: Magkano per violation?
3: Depends po sa violation nila. Meron po naman na yung mayor's permit po natin ay... I think po, nasa 2-5 po yung ating violation.
1: 2-5?
3: Yes po.
1: No mayor's permit?
3: Yes po.
1: 2-5 lang yun?
3: Yes.
1: Bukod
3: po
1: sa no mayor's permit, wala nang ibang violation sila?
3: Wala naman po. Sinecheck na rin po namin, biniverify namin yung registro ng motor, i-registro ng pitch bus, at saka lisensya ng driver.
1: So halimbawa po, yung isang bus na tikitan sa sunod-sunod na araw, 2-5 ng 2-5,
3: yes,
1: walang... Unlimited ba yun? Bisabihin, walang pagpangatlo, impound na kita. O basta magbabayad ng ticket, okay lang?
3: Opo. Tinitikitan lang po namin ang tinitikitan.
1: Kasi nakalagay dito, immediately impound. Cease and desist.
3: Yes, sir.
1: Yung kanilang operation. Hanggang saan yung authority ng TMU? Base rito sa inilabas ni Acting Mayor. Pinirma niya?
3: Sa...
1: Hanggang saan lang kayo?
3: Dito lang po kami sa...
1: Ticket lang?
3: Opo.
1: Impound, wala?
3: Wala po.
1: Sino pwede mag-impound, sir?
3: Sa ano lang po namin, kuting kaalaman.
1: LTO?
3: LTO po, at saka HPG.
1: HPG?
3: Yes po.
1: At LTO?
3: Yes po.
1: Oo. So ito kasi ay isang municipal order. Ang HPG tsaka LTO, national yon.
3: Yes po.
1: Di natin alam kung i-implement nila yung isang municipal order. Diba?
3: Yes po.
1: Okay. So, ngayong araw, Sabado, may natikitan kayo kasi nadaanan namin kanina, may sinusundan kami isang bus galing parang sa Kurong-Kurong. May natikitan ba kayo ngayon?
3: Meron po, isa po.
1: At tingin daw? Ito, ticket to. Anong oras to, sir? Pakiano na lang. At saka anong violation niya? Anong truck niya? Anong...
3: 9:04 po ng umaga.
1: Kanina lang?
3: Opo.
1: Saka? Anong violation?
3: Ang violation niya po ay no mayor's permit po.
1: No mayor's permit?
3: Yes po.
1: So, kanina sir, hanggang ngayon, nag-akot sila ng pasahero doon sa mga nakpan, tsaka sa duli. Duli ba yun? Biyahe pa rin ang biyahe. Anong... titigil ba tayo ng paninikit o ano kaya?
3: Tuloy-tuloy pa rin po kami sa pagtikit, sir. Depends po na kung may pasahero sila na kumita man silang violation, tinitikitan po namin. Tuloy-tuloy po yung tikit namin sa kanila.
1: Tuloy-tuloy. Magkano na nabayaran ng beach bus simula nung tinikita, tinitikita niya sila?
3: Sa pagkakaano ko po namin ay nasa 20,000 na po.
1: 20,000?
3: Yes po. Yung
1: pera,
3: sense na wala pa silang ano, initial violation lang nila nung wala pa silang marriage permit.
1: So bayad lang ng bayad ng...
3: Yes po.
1: No marriage permit, 2,500 ng 2,500. So yung marriage permit, no marriage permit, 2,500 lang.
3: Yes po.
1: So babayaran lang nila yon, tapos bukas, halimbawa ang mahuli sila ninyo, TMU, bayad lang.
3: Ticket lang po kami ng ticket sa kanila.
1: Wala kayong impounding authority, ano?
3: Wala po.
1: Ang order is ipatigil yung operation eh.
3: Yes po.
1: So sa tingin nyo, sir, bilang operating officer, sino po magpapatigil niyan?
3: So ngayon kasi, sir, eh, sa kunting kaalaman namin, sir, ay wala talaga po kami, ano,
1: kapasidad,
3: kapasidad
1: yung TMU.
3: Opo, yes po. Na mag-impound ng lalo na yung mga malalaking vehicle katulad ng mga bus.
1: Bus.
3: Yes po. Wala kaming authority. Ang authority lang po, it's PG at saka LTO po.
1: LTO. Yes po. So ngayon, tikit lang ang tikit.
3: Yes po.
1: Basta dumaan.
0: Oy!
1: Pag walang sakay.
0: Manager! Oo.
2: Patuloy na lang muna natin, medyo mahaba-haba yan. Yun lang naman yung punto natin.
0: Okay.
2: Narinig mo sinabi, no? Yan yung next in rank. Ang chief talaga sa TMU dito, sa El Nido, si Colonel, retired Colonel Baksa. Eh, wala siya.
0: Oo.
2: So ito yung in charge.
0: Siya.
2: Oo. So ngayon, narinig mo, hanggang ticket lang sila.
0: Hanggang ticket lang.
2: Hanggang ticket
0: wala
2: lang.
0: Wala silang authority order, na i-impound.
2: Ang order ng Office of the Mayor is apprehend the driver, may mga ganun eh. Tapos impound, kumaga tigil eh.
0: Oh,
2: ne- pero may butas,
0: okay.
2: Sino magpapatigil? Ganun.
0: Sila rin dapat na magpapatigil kasi merong order pala na papaloob dyan na po pwedeng i-impound yung mga sasakyan.
2: Yun ang gusto nating malaman, parang wala pang nagsasabi sa kanila na sabi ko nga, i-consulta niya ito sa legal. Kasi active yung order, ipatigil, pero ticket lang, hanggang ticket lang sila.
0: Hanggang ticket
2: yan
0: lang.
2: Yan ang problema, Katropang Gerald, na doon sa implementation na tayo, nagkaka-problema. Okay, nag-utos na si Mayor, pero ticket lang. Dire-diretso pa rin ang naturang biyahe. Yan, ganyan katigas ang ulo ni Beach Bus. Kahit na utos na ng alkalde o acting mayor o ng munisipyo, yung sinasabi ko nga siya, parang yung pader ang bigat eh.
0: Bigat.
2: Kasi parang, di ba?
0: Oo, yung buhos. Parang buhos eh. Walang hollow blocks. Buhos talaga yan. Yung grabe katigas.
2: Oo. Mm. Buhos talaga. Thank you, katropang nga.
0: Oh no. Nawala, nawala. Agbit lang nga, manager, nawala.
4: Bullseye!
0: Yun, pinipaliwanag po ni manager yung pong kanyang... sige.
2: Isang driver lang, Axel. Play lang natin, Jay, yung panawagan nila bago i-extra ako para ma-diin na natin ito bukas na lang. Play lang natin isang driver lang.
0: Sige,
2: para
0: driver.
2: Yung panawagan lang nila na kung sino ba talaga ang mag-i-implement nito. Itong order na ito. Katropang Herald, Traffic at TMU, PNP, LTFRB, LTO. Hindi natin nalang pare-parehas. Pero alamin natin yan. Ito
0: sige
2: lang, isang driver lang. Katropang Axel.
1: Patuloy bang nakaka-apik to sa inyong illegal na operasyon ng beach bus?
5: Opo, sir. Talagang medyo mabigat din para sa amin sa mga driver kasi imbis na kakainin na namin, hindi pa makakain kay dahil sa kanila. Dahil dapat ang pasayro nila mapunta na sa amin. Hindi, napupunta pa sa kanila. Yung problema naman dito sa amin sa El Nido, bakit hindi nila mapatigil yung beach bus na napakatagal ng dapat ipatigil, bakit hindi natitigil?
1: Kansilado na yung mayor's permit nila, pero ngayon Sabado, nakita natin, dyan sa town square, nakaparada, doon sa kurong-kurong meron. Tuloy-tuloy ang biyahe.
5: Tuloy-tuloy
1: sa kabila ng kanilang cancellation ng mayor's permit. So ang LGU mukhang tali yung kanilang ipinatutupad, tali sila kung saan, hanggang saan lang sila. So hindi malaman kung sino mag-implement. May panawagan ka ba doon sa mas mataas panahin siya para malaman maipatawag itong mga to kung sino dapat mag-implement ng cancellation ng mayor's permit at pansamantala ay ihinto yung biyahe ng bisbas.
5: Yun na nga sir, yung dapat mahinto dapat yan kung sino dapat ang dapat magpahinto niyan.
1: Anong panawagan mo sa kanila?
5: Panawagan ko lang sa kanila, dapat ipakita rin nila sa taong bayan na kaya nilang patigilin yan. Kasi wala naman silang kaukulang papel sa munisipyo, bakit nakakatakbo pa rin yan?
1: Okay.
5: Yun ang amin lang, dapat mapatigil, dapat ipakita sa taong bayan na kayang ipatigil nila dapat.
1: Hindi naman kayo talagang... sang-ayon na ipahinto rin. Yung sa tama lang kasi dapat sa highway lang sila.
5: Highway. Dapat lang sila sa national road lang, huwag sa municipal road.
1: Municipal
5: kasi
1: road.
5: Dapat ang takbuhin nila yung sa national lang. Tsaka dapat huwag sila sa mga parkingan namin ng tricycle. Magawa sila dapat ng sarili nilang parkingan.
1: Gano'ng laki yung nawawala sa inyo sa araw-araw?
5: Malaki rin sir. Minsan na, dati kumikita kami ng tag-2,000, ngayon wala na. Kahit 1,000 ngayon, hirap na eh.
1: Okay.
5: Dahil sa bisbas na yan.
1: Thank you, sir.
5: Okay, thank you, sir.
2: So yan, tropang Gerald, no? Isa doon sa tricycle drivers and operators ni Tibo yan na nagsasabi nga na sana mabigyan ng linaw itong usapin na to katropang Gerald, no? So, tingnan natin, siguro iakyat na natin to sanggunian panlalawigan, kongreso, kung sino, no? Para magkaintindihan. Pero sa ibang LGU, hindi talaga po pwede to.
0: Mukhang
2: dito lang sa El Nido, nangyayari ito. Tingin natin medyo kulang pa sa pangil
0: yan.
2: Yung dapat maipatupad ng mga municipal orders dito, katropang Gerald.
0: Sige, sumasalamin kasi dyan, manager, kung paano ipatupad eh. Yung batas na mayroon, local ordinance sa munisipyo, mapapahiya rin ng LGU dyan kung hindi kakayanin na ipatupad dyan at patuloy na mag-ooperate sa kabila na mayroong cease and desist order doon sa beach bus.
2: Yun na nga ang problema. Pero tingin ko, doon pa lang sa TMU, tinatanong ko nga si Colonel Baksa kung saan, kasi sabi nila, mukhang si yung ibang mga TMU ay accredited ng
0: deputized.
2: Parang may panikit sila eh.
0: Na-deputize sila ng LTO.
2: Deputized ng LTO. Siguro tanong din natin bukas kay LTO chief dyan sa Puerto o dito sa Roas kung hanggang saan yung power. Kasi nagtatalo ngayon, sino ang magpapatigil sa biyahe? Kasi yung ticket lang eh. Bukas, bayad naman sila ng 2,500, dahil pera eh. Bayad lang ng 2,500, biyahe ng biyahe.
0: Iba yung nila, no? Manager, iba yung kanilang mga ordinansa. Hindi katulad sa atin dito. First offense, 500. Second offense, 3,000. Then third offense, cancellation at impound. Yung sasakyan, may mga ganun eh, di ba?
2: May mga ganon. Itong ginagawa ni TMU, sinusunod nila, pero hindi pa actually sinusunod. Kasi ticket lang eh. Ang nakalagay doon talaga, apprehend the driver.
0: Okay.
2: Impound the vehicle. Dahil may violation siya doon sa permit. Yun ang nakalagay doon.
0: Bakit sabi nila, wala raw silang authority? Limitado yung kanilang paraan sa panghuhuli.
2: Hindi, yun ang hindi ko rin maintindihan dahil yun ang ayoko na rin makipagtalo kasi yun lang ang kaalaman nila. Sabi ni Chief kahapon, sa maliit naming kaalaman, yun lang. Ikit lang sila pero walang impounding authority katropang Gerald. No? Yun yung sinasabi nila kahapon sa akin. Kaya yun, ang liliwanagin natin. Okay na lahat, cancel na, pero sige pa rin, ganun pa rin ang sistema. So ticket, kapo natikitan yung isa, 2,500 yun.
0: Hindi na yan, manager. Sa isang araw, kung halimbawang makakahuli sila, isa lang yan. Pagkatapos nun, yung driver, matik yun. Magsasabi na yun sa GC nila, nahuli ako, may hulihan dito. Gaganon yan. Hindi nila mahuli ng maramihan yan sa isang araw.
2: Nandun kami lahat. Kasi yung daan na yun, yung Lagoon area, papasok, papunta ka ng El Nido, dadaan ka dun eh. Doon kami lahat, kaliwat kanan. Damay na nga, pati yung mga walang helmet, yung mga van, huli lahat. Kasi nandun nakatingin tayo, kaliwat kanan, sampo sila dun.
0: Oo.
2: So, ang tingin ko, kulang lang, kulang sa kaalaman, yung TMU kung hanggang saan sila papasok sa problemang ito. Katropang Gerald, no? Yan ang problema so, ang nakita natin. So, ito, isang usapin, legal na usapin, na ngayon ko lang na-encounter dito sa usapin na ito, dito sa El Nido. Isang order, acting mayor, nakapirma, pero mayroon pinapat. Yung establishment maliit, wala ka lang mayor's permit o council, sarado ka eh.
0: Oo, oh, oh, oh. At sasama ang loob ng mayroong ganong yung naka-experience na, na napasara, nabigyan ng violation, samantalang ito, tuloy-tuloy yung kanilang operation, sasama ang loob nun.
2: Kaya nga, so sabi nila eh, ang sabi nga ni SB Cabeza sa kanyang privilege speech, dapat sa pagpapatupad ng batas, walang mahirap, walang mayaman.
0: Yun.
2: Dapat pantay-pantay. Yun. Kung maliit lang na sari-sari store to, wala, sarado to. Diba? Eh, yung mga driver nga lang na walang permit na, impound nga yun eh. Diba? Hmm. Tricycle o motor. O tricycle na lang. Mahuli ka dyan, koloro, wala kang mayor's permit, impound yun. Pero ito, bus, nahirapan sila.
0: Mahina na yung kita ng mga tricycle driver. Dati nakaka-1,000 mahigit pa, ngayon wala na, hirap na sila maki-1,000.
2: Oo, pero nakatulong din ito kasi yung beach bus parang ano ngayon,
0: bababa.
2: Hindi sa katulad ng dati na minuminuto na andyan. Ito pasulpot-sulpot pag kami nanghuhuli,
0: tago.
2: Kaya limitado rin ngayon yung pagsakay nila sa mga pasahero. Kaya ito nakatulong tong pag-bulgar natin ang usapin na to sa radyo, XFM El Nido. Kaya nga pala, tinatangkilig na tayo rito. Mabuti, may dala tayong mga sticker kahapon.
0: Oo nga pala. Oo, dami sticker.
2: Katropang Gerald. Simula doon sa kurong-kurong, hanggang doon sa Nakpan, hanggang sa Town Square. Pag ikaw nandito, nakita ka nila, sakay ka, atit nila kung saan mo gusto, aalalayan ka pa.
0: Talaga?
2: Kung taga-XFM ka, halimbawa. Dahil...
0: Gusto ko nga maranasan.
2: Dito sa usapin na to, nakasalalay,
0: oo.
2: Yung pagkain ng pamilya nila, yung negosyo, trabaho nila, Je. Kasi yung pakausap nila, wag lang bitawan ito kasi pag nabitawan, mawawala.
0: Sige, so,
2: parang nalulumot na lang.
0: Magdadala rin ako ng sticker dyan, manager, yung may picture? Yun, pwede ba yun?
2: Hindi ka naman pwede rito, registrado ka naman, ikaw eh, kapitan ng bangkaw-bangkaw. Hindi ka naman pwede magkapitan ng kurong-kurong o magkapitan dito ng isang barangay dito.
0: XFM, tapos nandoon yung mukha.
2: XFM, oh. So yan lang, katropang Gerald, no? Hindi natin pinapabayaan ito kahit na medyo malayo siya at ayaw natin na pabayaan itong mga tricycle drivers and operators dahil ramdam natin yung hirap ng mga tricycle driver and operators din, no? Dahil minsan sa isang buhay natin eh, nakaranas din tayo dahil yung tatay ko, tricycle driver din yan noon eh.
0: Ay!
2: Dyan niya rin tayo binuhay ng elementary tayo. So, yun lang muna, katropang Gerald, no?
0: Okay.
2: Salamat dito sa ating OIC, Manager Belia.
0: Ganda na.
2: Ang ganda ng studio
0: ganda.
2: Natin.
0: Ganda ng upuan, no? Malaki upuan mo. Pang conference yung upuan, eh. Malaki.
2: Mahal to. Mga 3,000 itong upuan na to. Ito yung laro.
0: Malaki konsul mo, ha? Malaki konsul dyan. Malaki.
2: Oo. Ganda kaya. Yung XFM dito, walang iba dito na ano, katropang Gerald na talagang El Nido. Pati mga negosyante talagang nakikinig ano sa Facebook katropang Gerald. So yan lang muna at tayo galing dito pabalik naman diyan sa ating mother unit katropang Gerald. So yan. Yeah.
0: Bullseye! Yun, papaalam na rin si manager kaya lang naputol pa yung dulo.
2: Bullseye! Parang news team ng XFM El Nido, si katropang sa panguna ni Belia Mutya, no? At yung mga teknisya natin dito, kami sisirit na pabalik dyan sa Puerto. Kaya maraming salamat at magandang umaga, El Nido! Pilipinas. Thank you.
0: O yan, ha? Si manager, bumiyahin na naman dyan po sa munisipyo ng El Nido. sa nagpapatuloy na usapin doon ho sa reklamo at problema ng mga tricycle driver. Ah, diyan po sa munisipyo ng El Nido. Dahil para sa kanila, patuloy silang napiperwisyo ng beach bus. Maganda rin yan, sabi nga eh. Dahil dun sa beach bus, napapababa yung presyo ng pamasahe. Naiiwasan din yung pagtaga ng ilang mga tricycle. Di naman lahat. May mga pailan kasi na malakas, mataas, maningil. Pero meron kasing cease and desist order. Pinapawalang visa pansamantala. Yung pong temporary mayor's permit dyan po sa El Nido. Pero ang pumirma, oh, sige na dyan, nakastandby na rin sila, ano, diba? Sila katropang Ali. Pero ang nagpawalang visa nun, eh, yung pong acting mayor, yung pong vice mayor. Ang nangyari, pagkatapos nun, tuloy-tuloy ngayon yung hulihan na ginagawa ng TMU. Okay, Traffic Management Unit ng El Nido. Sa bawat paglabag at pagpara doon sa beach bus, kung walang may pakitang mayor's permit, dahil wala ka naman, itikita nila yan. Magkano? 2,500. Bawat daan, wala talagang may papakitang mayor's permit. So ano mangyayari doon? Titikitan. Bukas titikitan, sunod araw titikitan, kung talagang patuloy na gagawin na ipipilit na mga ito na ipasok yung pong kanilang bus sa loob at bumiyahe dyan sa kalsada ng El Nido. Kaya lang, unlimited yun, panay ticket lang, ng ticket lang ang gagawin nila. Walang katulad dito sa atin, di ba? Yung mga city ordinance na umiral sa atin dito, paglabag, una, 500. Then, second offense, 1,000. Third offense, 3,000. Tapos meron ng cancellation or meron ng pag-impound. Doon wala. 2-5 lang ng 2-5 ng 2-5. Diba? Dahil lang ang i-impound. Dahil meron doon napapaloob sa kanilang local ordinance na dapat din talagang i-impound. Kaya lang, sabi ho ng TMU, limitado yung kanilang kapasidad na gawin yun. Bakit? Papaano? Eh, yan po ay aalamin dahil inilapit po ni Station Manager Calo Villarosa sa Provincial Board ito pong usapin na ito. At doon ipapatawag LTFRB, LTO, yung pong TMU. Kung po pwede si Mayor mapasama rin na mapatawag, pati na rin po yung beach bus. Oh, para maayos na natin. Kasi sa tingin ko, yung pong local ordinance, mahirap ipatupad ng LTO o ng HPG. Pwede yung pong mga pulis dyan po sa munisipyo, katulad dito sa atin, sa Puerto Princesa. Di ba? Ang mga pulis ng PS1, ng PS2, pwede at gumagamit yan sila ng TBR, yung pong padikit ng City Ordinance. So, yung TOP ang gumagamit ay yung pong LTO at yung pong HPG. Pero ang mga pulis puerto, gumagamit po yan ng TBR. Ano po yung pantikit ng puerto? Baka dyan po pwede rin. Kung hindi kaya ng TMU, baka pa pwedeng samahan din ng pulis El Nido. Yung pulis province, alanganin. Kasi mukhang doon yan papasok sa TOP. Pero yung pulis El Nido, baka po pwede. Baka hindi nila kaya, oh. Patulong na. 7:46 ng umaga. Lipa tayo. Puntahan natin yung pong munisipyo. Ay, munisipyo yung pong Barangay San Manuel. Oo, diba meron pong napabalita kahapon? Merong natrap na bata doon po sa culvert? Buhay yun, no? Yung bata na yun. Nandoon po ngayon sa lugar si Katropang Alison at si Katropang Toto. Tuntahan natin yung lugar at kung po pwede, makausap din natin yung mga tao doon. Tignan natin sa Barangay San Manuel. Katropang, sino? Si Ali? Katropang Ali, good morning!
4: Bullseye! Bullseye! Magandang umaga, katropa ang Gerald. Magandang umaga sa ating pong mga katropa sa buong lalawigan ng Palawan na nakikinig sa mga oras na ito. Andito nga tayo sa Purok na Patagan na kung saan nga kahapon may insidente ng pagkalunod ng isang bata na nasiksik sa isang imburnal, okay. Katropa ang Gerald. Ano.
0: Nandiyan ka ba? Dito, nandiyan ka mismo? Sa lugar?
4: Dito kami. May live tayo, may live tayo.
0: Ayun, ito, nakikita natin. Oo, yan.
4: Okay, kasama natin ngayon ang Purok President ng Purok Kapatagan, si Ma'am Mary Beth Lumibaw, katropang Gerald, para doon sa detalye ng pangyayari kahapon, katropang Gerald. At mamaya, isa rin sa nagsilbing ang tagapagligtas ng bata, katropang Gerald, ano? O isa sa mga nag-revive, yung makikita rin sa video dyan mamaya, at rin nga makakapanayin. Unahin muna natin si Purok Press. Purok Press, good morning po. Si katropang Gerald po nasa kabilang linya.
0: Press, good morning. Opo, good morning po.
6: Yes, good morning, sir.
0: Ano po bang nangyari doon sa bata?
6: Sir, ito po kasi may creek dito banda sa amin, sa dulo ng aming Kapatagan Plaza, na kung saan dito po yung naliligo yung mga kabataan.
0: Okay.
6: Opo. Ngayon po, dahil sa Sabado, nandito yung mga kabataan, kaya nagkaroon po sila ng kasiyahan dito sa lugar na ito na kung saan pabalik-balik po sila dito. Ayon po sa aking impormasyon na nakuha sa mga kabataan, habang lumalaki si tubig dagat, ay pilit po rin nilang nilulusong yung imbornal pabalik-balik.
0: Yun.
6: Ngayon po, opo, ngayon, sa mga nakausap kong kabataan, nung lumalaki na po yung tubig, sinabihan po yung bata na na-trap dito sa gitna na wag nang umulit kasi malaki na ang tubig.
0: Oo.
6: So, hindi naman po natin ina-expect na ganun ang mangyari sa bata. Ganun pa man, nandun na po siya, na-trap po siya sa gitna ng culvert na ito. Apat po siguro na piraso itong culvert na ito na maliliit.
0: Oo, apat.
6: Kaya medyo
0: okay.
6: Malaki po kasi yung bata na na-trap sa gitna. Ngayon po, humingi ng

0: more than half hour na po ang nangyayari. Kaya medyo yung bata lumubo na po. Ngayon nauna naman po yung aking advisor ng purok para mm-hmm. mabigyan po ng CPR yung bata, maagapan para mailuwa yung kanyang tubig na, na ano sa kanyang katawan.
1: Opo.
0: Ngayon po, agad naman po akong tumawag ng ating ambulance para isang rescue para kung kahit sa sobrang kalayuan ng aming lugar, kailangan po namin ng rescue. So gumawa po kami ng paraan para maligtas yung bata.
1: Opo, kita ko doon habang sini-CPR, talagang daming tubig na lumalabas eh.
0: Opo, opo sir. Talagang kasi more than half hour na po yung nangyayari na hindi siya makuha doon sa gitna ng culvert.
1: Wala na siyang malay ano nung kinuha?
0: Wala na po sir kasi kagaya ng sinisigaw ng mga nandito na nag-rescue,
1: mm-hmm.
0: na nanunood, talagang ang expectation talaga nila is patay na. Talagang lagtang gulay na po kasi ang bata dahil maano na po, maputla na po eh.
1: Ayun. So buhay ito at nasaan na siya?
0: Kagaya ng sinabi ko sir, tumawag ako ng ambulance. Bago po siya dinala ng ambulance, nakausap na namin si bata pero nandoon pa rin yung kahinaan ng katawan niya.
1: Ayun.
0: Ngayon po, nakapag-update po ako kagabi sa magulang. Siya po ay na-oxygen kagabi. Dahil nahirapan po siyang huminga dahil masakit daw yung kanyang lalamunan na maglunok.
1: Oo,
0: at nilalagnat po siya.
1: Nasa ospital pa siya ngayon?
0: Opo, sa OMT.
1: Pero bago siya nadala sa ospital, kasi wala siyang malay, nakarecover ka agad yun hanggang sa responsive na siya bago pa nakasakay ng sasakyan.
0: Opo, yes po. Na ano na po ni Advisor Esparago po, nung binuhat na po namin na dinala po doon sa misa sa aming stage para maganda naman yung kanyang higaan kasi nasa batuhan po siya habang pinapump eh.
1: Oo, masakit nga naman.
0: So ngayon, opo, kaya nag-request ako na buhatin natin pero nung binuhat po namin talagang may malay na rin po siya kaya lang hinang-hina po siya dahil sa pagkalunod niya.
1: Okay, so nasa ospital ngayon at nagpapagaling pa, naka-oxygen.
0: Yes po.
1: Oh, sige.
0: So mamaya po ako mag-monitor po sa kanya sir mamaya.
1: Opo, press. Ano ang desisyon ngayon ninyo bilang Purok President kasama yung mga opisyal mo, mga residente dyan sa lugar na yan, ipagbabawal na ba na maligo yung mga bata?
0: Sa nakikita ko sir, pwedeng ipagbawal.
1: Oo.
0: Ano po kasi ang napalibot dito po sa lugar na ito ay maraming corals. So nakikita ko rin may disgrasya pa rin na kasi tumatakbo yung mga kabataan sa kakuralsan, tumatalon. So may posibilidad pa rin po na may disgrasya kung sakasakali.
1: Oo,
0: so,
1: kasi baka madulas yan at mabagok yung...
0: Tumawag po ako kahapon kay Kapitan para i-report yung nangyari sa aming purok.
1: Mm-hmm.
0: So nag-reply naman po siya at nag-request po ako nga kagaya ng steel matting na pwedeng saraduhan yung ating culvert na hindi na po mapasok ng mga bata.
1: Opo. Tapos lagay po kayo ng sanages na bawal maligo dito? Mga bata, bawal maligo?
0: Yes,
1: ganun, di ba?
0: Opo. Ipagbabawal na po namin hanggat maari kasi hindi natin hinihingi naman si disgrasya pero ganun pa man, mga bata nga po nga masyadong makukulit na hindi mapagsabihan. So, hindi na rin po ako nagkulang na magpaabiso sa mga magulang na ang mga minor de edad ay kailangang gabayan pero hindi nga natin hawak yung kanilang oras.
1: Mm-mm.
0: Na laging ganun po. So, panawagan ko sa mga magulang na sana gabayan nila yung kanilang mga anak na hindi na maulit na mangyari dito sa Purok Kapatagan yung nangyari kahapon.
1: Okay. Parang maliit lang yung culvert, ano? Talagang sumisiksik sila sa loob?
0: Yes po. Actually po, parang naiinganyo siguro siya sa mga maliliit na kasama niya nung pabalik-balik na kasyang-kasya sa culvert.
1: Ilan taon na po ba yun, yung bata?
0: Grade 7 po. So, maybe 12, 13, 14, ganun po siya.
1: Okay, sige. Tapos malaki siya. So, nahihirapan pala siya na makapasok at makalabas. Mabuti na lang alerto yung mga kasama niya at nakita na nahihirapan at di na makalabas. Okay, naputol yung linya. Ayan, pinapakita ho, yun ng XFM, yung pong culvert. Ayan, dyan. O, dyan pumapasok, labas-pasok yung mga bata. Naglalaro eh. O, tapos okay. Lumalaki kasi. O, yan. O, ito pangali. Sige.
2: O, ito nga. Yung culvert, kung saan kami nakatungtong ngayon, andito yun eh.
0: Yan, itong area na kung saan kami nakapuntungan ni

0: for press. Dito, ipinatong yung katawan ng bata after mahugot doon sa Imbornal katropang Gerard. Ano? Pero yun mo, 30 minutes na nasa loob at yung tubig tuloy-tuloy ang agos pataas.
1: Mabuti na lang may nakapansin. Mabuti na lang may nakapansin sa kanya na aruy, di na makalabas yung kasama natin. Bata rin siguro ang nakapagsabi.
0: Si Porok Press ang nakausap yung mga kasama kasi naliligo katropang Gerard.
1: Porok Press?
2: Yes po, nung hindi na po makalabas ang bata, sir, tumawag na rin po sila. Actually, ito daanan po kasi ng kapitbahay namin, Purok, na Malunggay. So, nandito naman yung mga residente na kung saan disidido silang tumulong. Kaya nagpapasalamat din ako doon sa mga nag-rescue at talagang nagsikap na makuha yung bata sa gitna ng Imbornal. Kagaya kay Arby Rantakan at kay Gerald Maling na kung saan kumuha ng video para ma-update po tayo o maanuhan natin yung naging kalagayan namin kahapon.
1: Bilib ako doon sa nag-CPR kasi marunong eh.
2: Yes po, si Advisor Esparago po ay isang advisor po namin dito at officialist ng aming Purok. Na kung saan malapit po siya dito sa area at ganun pa man nagpapasalamat ako kasi mayroong mga kaalaman yung mga kasamahan ko dito para sa first aid ng gagawin natin.
1: Yan, okay. Sige po, Purok Press, maraming salamat sa pagkakataong ito. Thank
2: maraming
1: you po.
2: Maraming salamat din po.
0: Yan. Okay, katropang Gerard, yung binabanggit ni Purok President Marybeth, ito nga, yung Imbornal, nakikita mo, katropang ito, nakikita mo itong area. Medyo maiinggalo ka, kahit ako kung ako, bata, maiinggalo ako eh. Maganda siya, katropang Gerald. Ano siya eh, pag high tide daw ito, malinaw yung tubig, yung papasok yung tubig, dagat. Malinaw siya. Kaya kahapon, yung oras na mangyari, high tide. Kaya malinaw, naiinggalo yung mga bata maligo, katropang Gerald.
1: Hindi nila lintanan na po pwede silang matrap doon sa loob. Hindi nila naisip siguro yon at sa kanila lang makakalusot, makakalabas dahil mayroong butas. Kaya lang, lumaki yung tubig.
0: Okay lang sana doon. Sabi nga ni Prokos kayo na yung makasama nung bata kahapon, medyo mas maliliit sa kanya. Kaya nakakalusot. Oo. Pero pag yung patakas ng tubig, tumigil din yung makasamahan niya at pinagsabihan nga raw itong bata na huwag ka na pumusok kasi huwag ka na pumasok dahil patakas ng tubig. Doon naman nagkataon katropang Gerald na naistak siya sa gitna. Nakailang beses na rin daw na pabalik-balik. Pang-apat na beses daw eh. Pang-apat nangyari yun, katropang Gerard. Ibig sabihin, yung pangatlo, nakalusot pa siya, katropang Gerard.
1: Galing ng ano, no? So, galing ng nag-CPR kasi yeah, bawat bayo, lumalabas yung tubig eh.
0: Narito na si
1: nandiyan?
0: Elmer.
1: Nandiyan?
0: Esparago. Nandito. Yung advisor din ko ni ng Purok kapatagan katropa. Ito si Sir Elmer, may kaalaman pala kasi ito eh.
1: First aid.
0: At basic life support training. Mukhang dumaan to sa matinding seminar din. Sir Elmer, good morning. At doon po sa pagkakasagip nyo doon sa buhay ng bata, congratulations ano, Sir Elmer. At pakwento lang po yung bago po nang mangyari o after na mangyari nung mahugot na yung bata sa cool bed, ano po ang mga sumunod na pangyayari?
3: Ganito po yun, una tigit sa lahat, magandang umaga po sa atin, ano? So, sa pangyayari po, ako'y huli lang. Dumating ako, sinasabi nila na yun ay nasa 30 minutes na dun sa ilalim ng Imbornal. Subalit nung nahugot nila ito, ina-applyan naman ito ng mga nag-rescue. At dumating ako, nakatulong din ako doon, kaya lang kahit na anong revive sa ganung kalagayan, hindi nila hindi maka-revive yun sapagkat walang nagde-deliver ng hangin. Bomba lang ng bomba. So dinat na natin, ngunit nagpapanik ng tao, sinasabing patay na yan dahil kanina pa yan. So ang ginawa ko, hindi ako nawala ng pag-asa. At trinay ko naman, may pulso pa ang batang natitira dito sa liig na, wala na dito sa kamay. So binigyan ko ng dalawang buga na malakas, ngunit hindi pa siya nag-response. Medyo kinabahan na rin ako, pero tinitiya ako na sabi ko mabubuhay pa ito. So hindi ko pinatigil, tuloy. Tuloy-tuloy, o pangatlong buga ko, ayun, nag-response siya. Sakot tuloy na, siguro mga limang buga ko. Ayun, tuloy-tuloy na. Tapos nagtawag na ng ambulansya. Dumating ambulansya pero